0: National Camp. Mwani, Shebi Oba International Power Line Camp. Kilometer 54. Igosi Ibadan Expressway. Lufu Wakwe Ipele Ogun. Apostle Oya.
1: Hey, ni oni ojo kene osu keje. Mofi ahan me kan oye. Mofi so aso tele. Gbogbo en ta ba bi ninu obirin to ba gba oro yi gbo. Lati on the 1 of July titi osu if ma pari gbogbo bi to ba lo laye o ma kadun ni
2: amen
1: to ba pade obirin o ma sanu e
2: amen
1: to ba pade okunrin o ma sanu
2: e amen
1: to ba pade omode o ma sanu
2: e amen
1: to ba pade agba o ma sanu
2: e amen
1: gbogbo bi to ba lo loruko Jesu adun lo ma ba pa
2: amen
1: mo lo si bi ti orisun adun wa mo ti be pase pe ati wa tawon omo re loruko Jesu adun wonu aye yin
2: amen
1: gbogbo bi to ti experience ikoro nje apa ikoro yen re
2: amen
1: a pase adun
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: gbogbo en to ba ri program yin wo to ba si ae ni igba meje mo so fun won loruko Jesu oro bi adun bi dunu loruko Jesu yo ma sele si
2: amen
1: osu keje ma pe o
2: amen
1: osu keje wa ba nu pa
2: amen
1: wa pa de ran lo
2: amen
1: wa pa de ogo
2: amen
1: wa pa de egbega
2: amen
1: o ni da aye se
2: amen
1: o ni dagbe mo
2: amen
1: o ni derugbe mo
2: amen
1: oluran lo wa yan mo re wa pade e
2: amen
1: o de ma se bi o
2: amen
1: ben yori
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
1: loruko jesu ti nasareti o ba nu pade
2: amen
1: e ja kira wa pe happy new month
2: happy new month
1: e mo gba pe ati la odun si meji o ben ni odun ti las meji mo kon na ni jeta pe ilaji akoko odun yi o mo la ja

0: ogun oni gbe omi ogun oni gbe omi o ma me nzu keje gan mo kede awo ojo meje emi mo fenu kan oyin mo mo oyin ti e ti ma wa lowo e ati kasabu si lana ati gbadura si ni lori Facebook a to gbadura si loni ojo meje gbako ni mo fi gbadura fun yin to ba ti fe break oyin yen lo la ani ah daddy eyin ti la oyin be ni iwo mo ni ko gbawe mo ti gbawe mi seyin gbami sa mo so tele si e bi won ba gbagbo se loruko Jesu adokunu aye
1: amen
0: ikoro ko pare
1: amen
0: ikoro ko pare
1: amen
0: ikoro ko pare
1: amen
0: ikoro ko pare
1: amen
0: ikoro ko pare
1: amen
0: ikoro ko pare
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: bi be ni pe gan so ri tan pe ni imaran imaran awon imaran kan be te yan gboro mu kuro awon imaran kan be te yan gboro ko ti ko adura n gba o bi be ni so wi pe o ni eyin o ma lo lati pade pa orilede de orilede oni ohun ma ba awon oba wi nitori tiyin orilede dorilede asekrini awon kan won yi ke dede sele ti o ba je wi pe eniyan ba ba olorun so mo gbadura ase irin ajo si gbogbo agbaye o ya gba
1: amen
0: awon ti ba so leni e ma sami dada o ase irin ajo si gbogbo agbaye o ya gba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ibe ni pe o oni oluwa ran mi lowo oluwa yara lati ran mi lowo mo gbadura oluran lowo ayan mo re loruko Jesus o ya lo ba pade
1: amen
0: o ti pe to tin dase o pe to tin dagbe o ti gbe ti won nikan tin dagbe eru yi o le dani kan gbe eru aye le payan o eru idile ti won le kan ba ru o le gan ki je ke yo tete dide mo gbadura ani oluran lowo to ma je ke irajo re ko ya oluran re ma dide fun
1: amen
0: loruko Jesus wa pa oluran lowo
1: amen
0: Alaanu adide
1: amen
0: iranlowo adide
1: amen
0: Alaanu adide
1: amen
0: o su keje gboro luwa

0: sa o to gbodo mo je gbese ni korita ta de yi o gbodo mo je gbese mo e gbo mi sa eyin te ba je gbese te ba tin so re maje mu yin e ma bolorun soro pe oluwa mi o fe je gbese mo gbo mi sa make sure pe o la oyin e to ba ti break o lo fi break o lo fi gbadura lagun mejo and continue adura lori Facebook iyen nikan ko to ba da ara ola and continue adura fun ojo meje a o jo bere a o jo rigba to ba di ojo keje awon woli tabi ojo keje osu keje awon meta lo ba sure fun wa e tewo si mi sa loruko lora anugba
1: amen
0: oh lora anugba
1: amen
0: lora anugba in the name of Jesus
1: amen
0: e gba mi sa ore maje mu ni mo isan number 1 gbogbo gbese to je olode pari e
2: eba mi oluwa oruko mi ni adewumi omolara lati jo seed of Christ baba se bi oba mania brand be ni mo ti wa mo dupa lowo olorun je bi oba mo dupa po to se ni wa ni aye mi ni ojo kini ti mo ko wa mo dupa tori pe olorun gba adura mi o ti mo ba re bi bayi mo sa ngba adura fun pe ka gba adura pe a ma ri anugba ninu ose yi lati wakati lo pe a ma roju re olorun olorun pe se bi oba o sanu fun wa ta ba tin kuro ni ori oke yi mo se ngba adura yen lo mo sa fi nkan ti mo fe le olorun lowo boya ni yen se npe mi lori phone yen o npe mi mo sa nkan ti e mo se wa pe die mo sa wo ju phone ba ni ki ngbe mo se ni hello e ba mi send account number you dey ti mo so npe won ni san owo yen ko wa foruko mi si blacklist ni mo se pe mi ni yen mo wa send owo yen bo se send owo yen si mi ni yen mo dupo lowo olorun si ya lenu kini yen ya mi lenu gan fun agbara olorun ojo sunday mo sa tu wa si ojo si church mo sa se npe prayer yen ba ni ka jade ka bo sita ka mu ore ore jade ka wa fi dupe lowo ore ma je mu wa sita bi mo se bo sita mi sa mu wo yen lo mo sa ngbara ko olorun o se ya ni na aye mi olorun je mo sa ngbadura fun pe ta ba tin ku lori oke yi le ni o lojo sunday pe a ma ri iyanu ko to di ola a ma ri iyanu olorun alaye bi mo se de church shop na just monday ni en baba enikan o joko si waju shop mi madam e ka ro mo ni e ka ro ma mo ni mi o mo yin o o ni enikan loju re mi fun ohun won aba mi raja to po ni mi ki le fe ra o sa nbere awon nkan mo sa nko sita mo sa nko mi e sa so mi pe a nja teni tin ko o tin po ju so le san aduro owo yi tan bayi yi bo si ya le mo sa ro kan pe abi adura ti mo gba ni ana yan ni mo sa to gbogbo sita lo ba ni elo ni owo nja ki calculate n ba calculate owo lo ba ni oke ke so account number mi mo se transfer owo yen ti account mi ni yen eru sa ba pe ha he abi fake alert ni mo to wo account ti mo ri pe owo ni mo se lo to ba mo ni ha olorun se bi oya mo lagbara o oluwo mo se wa be ri ojo won na mo bere si ni wa olorun sa ti ya ninu aye mi mo se send owo yen si account mi mo sa wa dupe ni waju olorun ala lojo thursday pe oluwa e ba mi dupe lowo olorun mo ma ri ya ninu olorun o so mo nkan to olorun se ninu aye mi mo dupe lowo olorun se bi oba praise the lord
0: lati oni lo asemo bi so o ni je gbese mo
1: amen
0: gbese orun yen oluwa san
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa ra anugba
1: amen
0: wa de se bi
1: oba
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: je ki fun e na card number 30 32 67 02 85 pare kan si 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Oni lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wa ra anugba
1: amen
0: ekeji 20 46 51 28 80 bole kan si 20 46 51 28 80 Seed of Christ Godly Church lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wa ra anugba
1: amen
0: so pe ma ra anugba
1: amen
0: won to wa fe tele wa lo Jerusalem Jordan ko number sile 070 4178 0219 ekeji 080 2524 9280 eketa 090 78 6802 06. And our baza mo sotele mo laye re ma dide
1: amen
0: mo laye re ma dide
1: amen
0: mo re ti ala ro yi mo so fun e pe to ba wa lecotas o ma fun e ni ororo white kan eyan gboro miss your program yi ma mu yin ebo asiri woli ni be ni July 1 eyan o ki miss e to ba di ola a ma pe the same ro yen la gbara olorun ni igando enikan ri mi gbo loruko Jesus o ma ra nu gba
1: amen
0: ni lu ba.

0: omo yema didi
1: ah
0: omo yema didi omo didi ni mama wa je omo baba wa je omo ogun to ni ko omo ra moto fe ogun yen sewe ogun to ni ko omo kole igbalode ogun yen wole ore ba je mu to ba fi so lodi loruko je afira le fun omo re fi kole fun o ra moto fun wa lo lo ebo ona ra la omo ra je na se ti baba omo te mo yesu oluwa wa gbo lojo bi oni oni wedding anniversary mo gbadura fun yin ayajo yin ni ayola ati ogola ibuko ati ran lowo ko wonu aye re
1: amen
0: ko wonu gboyawo re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ra dide wa jeyan apere ma gbo re mo ya si mo oluwa ya si mo gba lo ko wonu e
1: bi
0: o si se ami iyanu itusile ati dande jesus oluwa wa
1: amen
0: ko ju se nikan fi daloju

gbogbo eyan kibe ni o se olorun o se jesu o se emi mimo o se o emi mimo o se o emi mimo ibi aye foju si ona o gba be emi mimo o se o e wa se nkan kan fun mi lawo yi gbogbo eyin baba baba e do balẹ loni ojo kini osu keje eni baba lai de na penu mo gbe oga gbogbo eyin mama mama e kunle eni jesus mo gbe oga mo dupe fun emi ati awon omo mi ada ogo pada fun e wa yi ka otun e yi ka osi daddy e dide nle be se se yen a fe ki hallelujah meje ijoba kefa ti gbe ijoba le fun ijoba ile keje a tun wonu osu keje oni ni ojo kini ninu e oba to je ko ri osu pipe osu eleyi ni won pe ni overtaken by favor yi ya won le nipa oju ere ki se nipa agbara bayi aseyan le foju ere eyan fi le leyan ba eyan le fi oju ere to ya won le sa nibo le wa e jajo ki hallelujah meje ke fi sign pe emi ti mo ri ilaji to kan yin odun yi emi na mo ndun ti mo ndupe mommy ati daddy e jajo ke we are going to shout that seven hallelujah bo ba wa nbe o le gbe body bo ba fe fun ni gbogbo eyin te gbagbo pe o le fun laarin osu mefa eni kan bi bawo visa re le boss ni owo ticket o si tun jade eyin kan o fun te denu te deri ni second half bi gbogbo awon tin tele mi lo Jerusalem e mo gbaradi inamik wa menasha mo gbo leti mi awon kan yo surprise ti won o ri ninu osu yi won si mo da omi loju lai se pe won kedun inu won dun de be emi oluwa lo so be fun mi so le join wa kan foke ki hallelujah meje osu keje today is 01/07/2026 somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah okogo mefa ogo meje eja se meje ni ati ku mefa ogo meje oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya pastor mrs temitayo asi orin re loni asi orin yawo mi loruko baba to ma ti temi mimo akan ni ki won fele yi e fun wa ni towo ka tan fi yen wole ni won gba to je pe lekan lodun lorin mo jade mama o mo fe se nkan kan to ya to laare

0: Atunde la aro toni agbe yewo agbe yebe yebe yo si jo yera wa oro agba la npe to yi ile ise MTN Nigeria oloso ni gbowo re eku ojumo Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi
1: oro agba re o e ja agbe yewo
2: won ni ko mu kan ala kan afojusu kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ju eyeke omo lenikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 MTN
0: laaro ni ibi an lo re o ibi to se pataki falara ajeru ati oworan gu aga imotaide ojolowo o lowo to nkan o jagba lagba koda awon omode gan ni se won ofoju pare mo ede yo wu ko le mo so ise yo wu ko le mo se ipo yo wu to le wa alaafia ara re se pataki mo fe dogun mo fe dogbon mo fe debi ogo mo fe debi giga tin ba ti taba yin yo jo bayi ah tori wipe eyan ki se aladua kan ni o aladua kan le ni ton wa alaafia hey olodumare o ni je ke saisan awon isan ti mo wo won mole awon ti won si wa lori kobo ole keledumare ko gbe won dide alaafia se pataki ba laafia ba wa leyan le ja soto ja sosi ilera loro oro ati ilera awon baba wa wa ni ilera ohun ni oro oro akoko te da mo le niyan leyin igba to da ba ti le tan ni yo wa mo le oro mo fe dogun mo fe dogbon mo fe di adota eyin ki se ayewo ara yin ni sa excuse me nibu ni ayewo ara yin ku si igbagbo ti yin ni wipe ni an ba ti lo wa ti ayewo ara ni sin ite eyin o bere won tu jade fun yan so wa ye ko mo to ba je pe o mo won so ojutu re fun o bayi ka sa o bayi ka wo di o awon te gbe ni gbese re o ti o fi ni leju bayi lo o to eledumare lo ni emi ti mo je kemi o gun omo ojo kan le ku omo ojo marun le ku eni to pogun odun ati bebe lo le saisi ologorun odun si le pe kan ni kese sugbon to ba fi alaafia to peye lo eto gbese aye re to ba ti e je pe eledumare kadara gugun emi mo iyen da ju pe ko wa wa lori ikoba ole o wa ta ogun oko gbogbo mo lebi sinu yoyo iwo gan na sire oku olori aisan latari wipe lasiko to ye ko omo ipo ti le rara re wa o sayewo ara e to je gbajugbaja to sumo niju o ni funpa awon ti won si je onimo segun ebo won lo won bo won ni bi funpa eni ba galagaju oniruuru aisan ti mo da won wule ini mo fa lagu ara ti o wa di wipe e mo nawo e mo gbere lu oba sayewo ara elu mi mo ni ru nta won mi mo ni lokan pe nta ba tuwo eh la wa mo pe be lagu ara lo tuwo loni owo keke lo fi sayewo ara eledumare ko ni je keni eleni ko jise yin o oro agba ta ro inu
1: oro agba re o e ja gbe yewo
2: won ni ko mu kan ala kan afojusu kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ju eyeke omo lenikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba eja tun pade lola lagbara deda Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi ile ise MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: peke oba me dumare koto awon adari sona papa julo nijoba bile ipinle ati apapo bakana ni won tun bere fun ogbon ati ma ati oye fun awon ori adorun leke ati awon adari agbegbe lojuna ati se itoto ati eyi to ye ni ori igbese ko wa won leyi te pe yo je ki won ri di eto abu eyi ti o ye kuro ni orilede wa Nigeria ati biti nkan ti rogbo ni apa ibikan ni orilede won soro siwaju won ni ewo seri igbese yi to lori ona ni oye ka ma gbe baka na ni won tun te siwaju ti won si tun ranti awon omo egbe ati awon ebi won bi pe ki oba meedumare tun fun won ni okun atagbara lati le ni ifarajin eyi to ye ti won si ma te siwaju lori igbese ati je ki nkan ko tun ma lo dada ni orilede wa Nigeria nibi ipade lesson jesse ohun eyi to je akanse fun idasile awon eyan ti won ti pe won ni pe awon ajesu waju esi kristeni ati esi islam ona ni won wa nbe ni aye to si rorun ni won ni pe ileise afihan re pe ko si ba se gbimoran na ta yo tesele bi pe in to ni won se pe lesson ona lo je igbese kan gbogi le to pe ale fi se igbelaruge alafia ati isokan orilede wa Nigeria nigba to nsoro ni opin eto akansi adu ohun en to je alaga egbe awon akose mose nurse atagbebi ti won ti fe eti lorilede wa Nigeria balogun gavar babatunde ojetola na soro siwaju keje bi en to tun wa je alamojuto eto na odi fi emi more re han fun gbogbo awon megbe ohun lori bi won se ni ifarajin ti won si kopa nibi akansi adu ohun o wa se atenuma re pe egbe ohun na ni won ni 30 o lati mo se gbogbo nkan to tun ati to ye lojuna ati je ki alaafia ati isokan ton ti eto abo orilede wa Nigeria ko fese rinle ati lati le daju pe gbogbo awon ti won wa ni gbekun ona ni won dasile balogun ojetola to tesiwaju ro awon megbe na lati ya ojo ko ohun soto fun akanse adura lori idasile awon akeko ati awon oluko ti won jigbe nijoba abile orire ati fun igbese alaafia yi to lorin lorilede wa Nigeria ati awon agbegbe ti nkan tin sele egbe na wa soro siwaju oni ewo sheri inta nilo ona ni agbajo ta fin seya papa julo adura gbogbogbo ati isokan lojuna ati je ki eto aboko fese le o wa ni pe awon alase na nilo ati awon toro kan won nilo ajosepo eyi to lorin lati je ki orilede wa Nigeria ko kuro nipo akurete nipo eto abo yi to wa ko si fi ese rinle ko die eyi to je pe yo di abewo fun alaafia ta orilede mi tun o tun ma wa ipaje eto ohun ati igbese ohun ati atejade na lo wa di buwolu lati wo balogun gavar babatunde ojetola en tun je alaga egbe awon agbebi ati awon nurse ti won ti fi eti lorilede wa Nigeria Association of Professional Retired Nurses and Midwives of Nigeria
1: so adoro ugba
0: ami
1: won ni taye aba fi eyin waju ta ba fi geran igi na ni ugba kini so ti gba cap ni
0: ile to lo yi
1: abo gba gun
0: ile to lo yi ile to lo yi o ran lara
1: o me pe boye o ti gba gun ni
0: ah ma gba gun a be lo fe sa bu para ma de gba cap
1: agba kin ti be loju oko pelu wa
2: lara te
1: eh alari mi si wa hello
3: e ka ro gbogbo ara ile aji jera yu ma je
1: o ami o ami o eh to iroyin po laaro toni ninu awon ewe iroyin a tun mo mo leyo kankan ka bere lati ara awon iroyin to je pe ko fe si iwe iroyin to jade laaro yi ti o gbe nkan to ni se pelu oro won eni ele to ni se pelu oro South Africa ati awon orilede Nigeria ati won be ni South Africa awon ife wonu an tin waye nile ohun pe awon ti won wole lati orilede mi won o gba we gba ase gbonte bo ti to ati pe awon nkan to ye ki awon mo janfani gege bi omo ile ti South Africa o jo pe awon ti won ti le mi wa won ti fe gba gbogbo e mo won lowo tan in lo sokun fa ife wonu an to won si fi pe e mo loro ilu yin o a fe yin nilu wa mo to ta ba awon omo Nigeria lopo ti won po ti won be nile ohun to si di wi pe ijoba n gbianju lati ko won wa pada wa si orilede Nigeria ijoba papo wa foro kan lede laaro to ni wi pe awon o gbe igbese lati ri daju pe iwale ti awon omo Nigeria ti won wale keku se fenu won boro ti ri lo si fa ti won se wale pe won gbe igbese lati daju pe awon in ti won fi le boya oko ni o elomi o fi le fona le fi oja fi gbogbo nkan ti won fi le pe nkan ti won o se fun won lati pe eyin na e sa agba ile ki e mo fi se binu pe awon osise papo pelu ijoba ile ti South Africa kí àwọn

0: le ri nkan woyi gba amo agbakin adupe o pe ijoba te pa won o gberu fe igbese yi bo ni a se ro pe irufe nkan bayi yo ya to pelu gbogbo nkan tin sin waye lowo ni le South Africa yi ati wi pe awon mo South Africa na ta ba wo inti won so yi na in to ye ki won gbegbese lori na ni abi bo ni eyan se ni nkan ti yo tu o leran le o wa nje tawon mi ti gba mo lowo ton amo na ke tu wo legbe keji se igbese ti won gbe yi se ko dabi igba teyan nseju seyan le wa dale aye ohun na se lai si pe a n bara wa sepo laarin orilede kan sorilede mi agba kin
1: e se gan ni se la kokon na nigba mi bo wa eko le mi ma n ko latara nkan to ba sele ti ebi ba n pa eni kan ti ya n je e ma fun lo nje e ma fun lo mi o toro pe to ba lagbara tan eyin na ni ko fi kolu nigba ti ideye sele si won gba na o ni pati nigeria ko ko ti eye kan ko si olori kan to debe ti o gbiyanju lo South Africa African country other countries will rule melo ni o wa gbiyanju lo yoro South Africa to bi tan di loni o alai mo ri eyan ni won to ko si lu sawon ti mo si ni US
2: agba yin
1: ale pon ni won fi ya gbe ara lori ero eto pe ti Nigeria o jere won kankan lori nkan tan se ise n lo lori oro ile ise won ti n be bi na to pe awon na o mo pe se nigba ti won ri nkankan mu lo lu won nigba yen ni won ri anfani pe awon je nkankan e lo wo awon ti won la won ja awon kan lo lutu won lo ji awon kan eru elerin gbe ni shop kan ya dressing shop ati be be lo won si bora wo se eyan la won yun te ba wo awon foran won si bora wo awon agbalagba obirin ile for that matter obirin to wa lead won ti se won ran won ran yen o sa yen massage lo Nigeria ni nta so ba won okunrin wa na niyan nta le se loni e ma bi e ma lefe won bi awon sele le ni isoko okundun ni won so gugu won gugu nkan yi na lo so fupa e ba gbo foran to birin so laaro yi e ri wi pe ara nti o fa ti won fi binu na ni ata won okunrin pe awon orise lo ilu kan be nle yoruba yi won ni emu na mo won ni won ti se awon to wa wa joju won ise lara won e je pe faaji le yi fe yi o fe si se awon to wa wa tan mo to le won de be yen won sise na dani sugbon joba won le mi bu labuju tori pe e ti won se ni isin won ti si wahala le kan eyan ka kawon ota o wole fun won kan dalu won ru eyen ni elekeji economy won tan ro ki boya ko si bi o si jeun yo lo le rapata tori pe enikan o le daye gbe awon kan ni won be ndiro to ro fin ke awon kan ni won wa lati bi kan ka wa ni ogo awon olowo Nigeria e o nikan ki na fi pe United States of America e lo wo awon eyan to lamilaka ni US awon ajogi gbodogbodo omo Nigeria n be lara won so itan so be na ni pe itan se aseju po te ba wo rally yen inu yin o si mo ba je pe ha Africa to Africa ka ngba US wa n le awon eyan ko nilu e mo lo lu yin a n fe nu atelu kan Trump ku Trump o da are won si joko kale be ko so nkan kan won si le awon eyan ko laarin ilu se ba won ni won mo ti won se to fi je pe awon ayoji tan fi wo ti ni tan se o ba ni se te to na ni se ti e se bi competition ni o wa laarin be se ko si Nigeria ni sawo ni ti awon na gba saarin ilu tiwa na ni sugbon ta ro joba na ni pe en ti le ba ron lorun yo kan lo sere bi kan ni yo pada
3: agbake eni ti le ba ron lorun yo kan lo sere bi kan ni yo pada gege bi igbese ti orilede wa Nigeria tan ro mi ro ye fun pe ka wa na gbe pe igba ti won ba fi wika kin won fi so fun wa pada kin won fi so fun wa pada se mo opolopo awon le se to je torilede South Africa na to wa han yin awon orilede lo pon be ti won sise nbe jun ti won ba je ta won lo jabi kin won ni kan na ma lo siko ni affect awon eyan wa to nsise nbe ati pe ta ba tun wa wo na ani bi won tun se nje wa gan orilede se bo tun se nje lara awon orilede wa Nigeria gan o to gontio
1: seri olorun mo da wa laamu
2: ani
1: ni to la mi laka ke se joba ni mo provide ise awon complaints ni bawa se ilu ti wa lo fa nigba ti o si na so mi ti o su jona gidi complaints ni mo fa won yan ise iwon ba pere tere joba mo provide ise lamo to la mi laka sugbe jajo wo so mo Nigeria to le niru ti won ni ile se tan ni se o si na ani se won olowo re ni won fever kan gbe lo lu bo meju Nigeria lo ki lo mo nfa na ni pe pe ona tan gbe gba tan fi ri owo won iyan akoko elomi nbe nbe tax won fi fe padanu nigba ti owo tax normal tax gangan joba to je 70,000 naira bi apere ngba ta won wa awon wa lo mu bribe tan fe gba lowo eniyan yo ti wa tan 10 ni owo teni ori e da kun ile ise mere no ti ko gbale se ba ni je ase ri ni eni o ma usa kan soro kan o nbi awon oloseru wa lere pe ki lo mu ile awon ile ise bayi ile ise bayi o ka ti kaduna ka ti ko ikogi o ka gugu e ka ki pe ki lo mu ku se beyi na ni se nigeria lo je to tele ni se mi ta wo ba gbonjumo pe na nbe njo ti na ko lo a ro payo pare ngba na ni tori ki na lo yi lodo ti pa agbela wa si ngbe ngba agbela wa ngbe gbogbo awon nkan yi ni awon ti ojo se se bi na la nbe lori oro insecurity ni se ta won yan fi emi ati duki atakan gbon nitori pe fe je bi kan e fi me tu ka e bi takan gbon so n to fa na ni ta won kan fi sa ko si wa ngba ti e de o ba da tere ti wo be ba sa lo le o le n to fori yin gba o fi gba na ni sugbon awon nitori pe awon mo nigeria se se nbe ka awon mo ni wa lara ki lo le ti joba o le ran awon ti won ta won na in ta won south africa lodo wa kan ran won lowo e ta wa fi nko ile ile ijosin lo sodo ti won yen kawa na ni ise gidi nbe awon eni len to ti tiya enikan be ni mo kan ro mo india kan lana won ni 30 years lo ti wa ni japan japan wa ni o mo lo ko pa si india o bu se kon ni 30 years e wo ki lo ti ni le in ta n fi ran gogo ta ba lo laye eja mo ran ti le wa o eja mo ran ti le o tori to ni si e ko japan ti india ko si je laarin won won si ko mo lo le restaurant to ni nbe yen to fi nta din se gbon kan ni si ai gbo ni won ti o se si ni yen abi ti o ba ta loku e wo nkan yen in ti se lagbaye ni se ko yi eni keni mo tori pe ko si freedom lodo en ti e ba ti so mo lu won believe pe ile ja wo ri kesi ti won na ba ise sise oni lo bo ko se lo ni awa re ijoba adehun ta won kan se won ti mu se e fun won lowo se to ti ri millions of nairas e bu won ni won 1 million naira in Nigeria economy of today bo lo se fe cope se ko lo mo taja ni onisan ko mo ta party ti o mo npa re abi ko lo mo ta so ni osodi se ni keni ko lo mo se ni e da ko ai eto to gbo mo ti o fi ni regret to fun ta o fi lo mo para won tabi ko to lo mo se ka dara po mo awon ti o ka dara po mo awa ro mo Nigeria na awon eya wa kan be lo ile Nigeria to pe aseju won po to je pe won oni fowo bi owo gbe e de do nilu e lo npa won mo lu won e lo nji nkan won gbe e lo nse egbe ti e ke se lohun e ba won eyan ja e le fe joba bi kan e nsu moto e nsu li awon eyan ile ina le ko si bi te de nigba kan ri free awon mo Nigeria lo si Cyprus ta won yan lo won ta be yan na je ni UAE nko so ise le ngba mi o ngba ara data sugba ro joba e ke ti lo rorun fa won eyan to ba rorun ki la n lo se in ta ni awon opopolopo ilu yi o ni Nigeria ni daru
3: ami
0: so e se won agba kin bo ni ifa
3: atun mu ka bo si ibomi so ninu oju iwe ogban iwe iroyin punch e to jale lara iroyin kan nbe nibi ti won tin pe ijoba apapo orilede wa Nigeria won pe te piro lati ti wo wi pe in to ni nse pelu ilana eto ko GSS at SS ipe won fagile but le pe won o ti so pato igbese yi ti won o gbe loro nbe sugbon ta ba wo inu iwe iroyin daily trust daily sun yi ti o jade ni aro yi oju iwe kefa re won ni pe ijoba apapo orilede wa Nigeria won pe ti po lati fagile ilana GSS SS bi pe won wa se won wa nitori 12 years won ma je pe lati primary 1 bayi yo wa dwe o si primary 12
0: odun
3: meji la na ni yo je sugbon nkan ti joba wo ti won fi pe ki won fagile GSS at SS ti ni pe ta won mo ba tin bo lati primary school but SSS won ma npo bo si GSS won ma npo sugbon ti won ba fi wo SS won ti joro ati pe aye to ma class to ma wa ni GSS gan ko ki fe gba awon mo nto SS nisin class o wa so fo nbe ko ni po pe bi 2 million 20 million ni a n padanu laarin igbese ohun e ji ka wa wo se ki won fagile GSS ati SS on lo da ni ka wa so de logbaran gedan odun mejila abi pe ki won wo pe igba to je pe class opo mo fun awon GSS ki won wa bi class o se po ati awon igbese ti yo tun mu eko wu awon omo lati keko ki won gbe igbese an ti won ba gberu igbese ba to ba di elogbaran gedan 12 years se yo je ki ti ko je ki won gbe leko ti yo je ko dinku
0: ati pe agba kin lafikun amukun eru ewo se ki se wi pe lopo gba boya airi owo te si waju ni mo nfa bi opo awon akeko e to fin di pe won pada si arin igboro ti won ni lo le eko mo se ko ye ka gbeyun na wo ko to di pe a mo ni ki won mo fi so ni olodun mejila gorogode
1: e se gan ni gbogbo wa nko ni eto eko o se wu lo titi elomi o kose elomi o ka elomi o to wo nkan mi to tun le se sugbon je ka wo nkan ki lo mu ki iwe mo wu yan ko si omo ti oko ni fe lo primary school mo ka oro kan ni ilu kan ti won ni eniyan even awon tojo lo primary school eniyan o si nbe primary school si ngba ti o ise yin oye tan ba ko nisi oni oko mo ti ko ti yeun to ba di nu danwo o mo ti won ko mo o fail ni te bi pe awon akegbe re mi ti jade to ti jade ni institution opolopo ni ilu to lami laka won mo wo ki lopolo lagbaja gbe ki lopolo tamado gbe ko to di bi pe won o pa si bi to kaluku belong si ni dada ko ni kan kan awon ti o lo polytechnic wa awon technical school wa awon ti o lo cnc wa igba ta ti so iwe di ka ma fi oppress yara wa to ni pe to ba ni bsc oju hnd lo iti eto eko o si ni tumomo opolopo lo le change to pa si university now ngba ti o ni tumomo bi to ti sise won believe pe hnd o ni tumo won bi a technical ise gbe poli ise gbe technical mo je pe be mo ti ko si owo tin ko fi ni tumo gbogbo awon eyan tin ba wa se tin tariki nigeria ta n wa ti china awon gbogbo mi technical school ni won lo so kini wa n sele ni pe ijoba lo fa lawon bi kan to ri pe ka yo bari e pe buhari ti ati yo bari ayen ku pe kini je difference between bsc and hnd sugbon awon to wa lagbon mi be won o je o se se won ti so pe iwo to wa ti hnd o le ni promotion ko ja level 14 kilo fa yun se graduate ko lo na ni won fe le won ko service awon lo si lo ko nkan to ni tumo to ni nkan se won ti wa distinguish pe awon ile lo da awon ile ni oda iyen in ko rewe si okan ba awon yen lori eto eko ele keji melo la awon to jade ku ninu eto eko to rise nigba to lo fi gbodun to kawe odun marun mefa to wa do ni pos laarin titi rosa ti mama re to n folo nje aro ojo tan senti o ti lo lewe inu re o dun lati so ko won lo adigo ebi ebi gogo odun meji to lo lewe yi lo west yi to fi se pos yi o wule agbajumo pos se wa peun
3: agbakin a pada sori eje ka de ojude oja a nbo ikonita 2 fm lengbo ba fendo ni eti lo lowo e ko kale

so re ni ko ra leti ki o si ni ojo ola to foko bale abi o ti le gbere ile kan tabi ile anipamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate lojo ona life hot international school akufu ni lubadan to na je million meji naira ko won rara be lo sun won fun mo lebi papam pari beniti apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira oni fun eni ba dat si mo laye awon lola abo loke lo wa lagbegbe ayegun lojo ona olojoro ni lubadan aye sodi edie o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyanjiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile aye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tutun tun ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira oni lewa ijafara lewu feni to ba mo yi ohun to dara wa muti re pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 tabi 0911 555 500 tabi ki e ko si wa ni Laughter House ori okitente premier mokola ilu Ibadan substance property odule 14

0: Golden Chance Lotto. Eko aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori base pa yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni je tan kun tun ma bere ninu e. Ni bi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa balẹ. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kugba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto. Peji asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247 adeun ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire.
3: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
4: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
3: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
4: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
3: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
4: Me and Maggi,
3: so good together.
5: Ade, ani mo ni iriri alagbara lopin ose. Nitooto, won royin fun mi ni wo. Sugbon kin le mo irufa iriri ti mo fe ni nibe gan. Mo ba kuku lo pelu awon ebi mi. Ore, iriri mi gagara, afi bi igba pe mo wa ni Dubai ni. Oda, bi kopin ose omo tanmo ni. Dakun, je mo bi ton royin gan. Soft Cleanse Hotel ni. Ile itura to gunje fegbe to gbawo bo. Fun awon afilele jaye oto kunu eniyan to mo bo se lo. Soft Cleanse Hotel ti awon yaran oloye won ni kaso ni. Tabi abo to peye. Adequate security. Be ko si pe inaseju debi pe na lo. Aye gboko si won fokan bale. Logan to ba ti nwole lo ti ni anfani si internet to yara fefefe. O tan si be o. Ni Soft Plains Hotel. Exotic wine bar be fun awon to maye je. Lodging and accommodation be fun awon to fe sun ayo. Soft Plains Hotel wa ni Asan Street off Ososani Road, Okeado, Ibadan. Fun hotel reservation 0903 075-4272 tabi 0808-344 0105
6: Soft Place Hotel on Match Hospitality.
7: Ma wo mi bi mo se fe yin
8: mo n gba ka ti 2FM
9: 32FM 94.9
10: So e kaabo pada lati ojide oja ikoni 32FM le n gbo o baba fe ndo ni eti tin lo lowo agba ki mo nigba pe wa nbe pelu wa
11: ah be ni lori nta babo na mi pe awon I see itumo lori eto eko tawon eyan se pe to jare investor ko tin to pa si di POS awon to wan se mo o wa lara awon tin gbowo ta roda awon mo ta ti le wa expect pe awon ti o ti lo ke lo encourage won laye to nta mo ko ni pe batari aru koko ka to ba mo we re se be ni nisin amoye to mo to yan se re se le ti o ni itumo e to wa pari e lawo obi opolopo wa la n ni nkan ti enu wa o batan alukura ni ka minimize ba si gbaye wa ibe yi na yi so be kini wa de to ye pe eto wa pari eye mo bi se mo re si ibe la wa nlo awa bi mo kale aro atawon tabi ka ye pe okalagbara eyan ba gba ku bi koran ni te ko se da ise owo ni o se ni ini kan ni o se ni o ye ki amoju tawon omo wa e lo wo opolopo omo mi ni okun lewe lai gbe ta wa ti wa awon omo mi okun lewe to pele won ojina ki lo wa se won lo school mo awon ya re o si so omo je tun so fun ya re po won lo mo 3 form ta le sinu education o bi mi gas
10: omo je si lo won lo school mo iye de gba fun
11: yes
10: ah
11: o gba fun
10: nkan de
11: pari yes won gan o gba fun to yi se pe be class ile loko ati ni loko so yi ta fun se ra wa na lo po lori bi ta wa na wa yin omo yi kere to wa primary school o ku le lati o lo school o ku break to ti ko o ti duko won si nworin so eto ke ati encourage won niyan e a ma pe enu se we nikan le ti so yire ohun to si ni we ko office lori kilo ohun ti se laye so ko o ye pe en ba ko se won to kawe mo if ko je pe o level asan lo ni you need to mo ninu gbesi aye re sugbon won ti ri ri pe kini gan se se owo ohun na wa to je mo nisin te yoba mu kan mo kan ewo lo to je mo nu gbugbe ati si owo ni o ati iwe ni o lo to je mo leyin anu olodun to kalukun je laarin wa so kino ta wa dun ti eni gbianju ka omo ti wa gan se o da bi omo kan ti mo mo to n ba wa si aso omo yi won ba to ra ka e ti mo po e to si awon omo mi ta mo to wa won se iru se to na nse so
1: iwe mo han lare eyin ogbon ori o tele sugbon tori pe awon obi kan na wa dabi mo se da yes wa baba isi o di gboyu ko wa bi kan ke ayi iya to n je komo to mo je in to ati ri na ni wo ile para mi o pe ke omo ni o wa nti o je fura re omo ni o wa nti o fura re won o tun ma bere pe ki la won o je lowo omo ti o ti bere se omo secondary school ki le pa omo yen o si awon makeki won wa do logu kale won di nti e kan di kale nitori ati je ati mu ko ya yin lenu omo to wa service copper to wa service ti si n gba ye ti won fun won yen ta o gbo to ke eh send o wa o ha awon ko won ran lewe o o se de lewe kini ko se de lewe ni won omo
10: be
1: o yi tun gbo ni o tan fun e ta won obi se won ti mo ke bi ru wa se ri n la se n da gbo gbo e lu joba awon baba wa tan kawe na ko rorun gba won kawe ohun na elobi n gori ji lo kawe na elobi ko si ti oje o kan ni pe emi na ni passion go kawe bi ba ti e bo gbo mo ta won ku ti won so fu wa ta ri tori
12: so eseun agba kin olodo uprising nkan ti o ko tun ja ran lojo ko kaye lo jara ni awon eja kuro lapa be e royin kan jade loju iwe keta ninu iwe royin ti the guardian ti ile ise omo logun ti won se kilo fun awon omo orilede nigeria wi pe e wa ni isora o ni bi oro tin jade pe awon ti won je afurasi aserubalu agbesumo mi ti won lo si awon oju opo kaye lo jara kan ti won tin gbiyanju lati gba awon eyan kun won nbe be na ini won tun mo se awon eto kan to mo je pe beya won fun awon eyan lowo ta awon eyan si n tewo gba owo won ni awon oju opo kaye lo jara ikilo ti won jade latodo ile ise omo logun ibayi agbakin odo ta ni pato lo ye ki ikilo ngon lo si ta awon orilede nigeria ta awon na ngba give away lori tap tap lowo awon afurasi ni abi awon ti won gbe igbese yi to si je pe boya oro igbalode awon imo igbalode ti alolede nigeria ti o ti to topase won lati sawari won lati mu won bale ibo gangan lo ye ki oro awon omologun ko mo na kan si agbakin
1: se mo pe nile nigeria ta wa yi nigba ta ti e ti mo npa technology gan ti phone o ti de gbogbo ti njo daran ore se wale technology sise o to e ko mo talika ni won fe lo mu coordinated crime lele awon kan ni nbe die ta afiri won mu ti kilote wa si le pe te yo pe ti won si trace awata le nikan ti won o trace mo pe ipe bayi la wi o abi a soro kan lori radio ti won o si ra won ile ise to ti so atawon to so bo won se ri yun se se ri awon ti won se kini se ba won kini foju won ijoba ti gbagbo pe condemn la won yoruba si gban yoruba ni en to gbe ko loja o ko lebi o en to gba lowo re gangan lo daran awon ikan so kun jori lori ayere pe egbohun o awon bandit ti threat ohun pe to won ba 35 million so ohun 100,000 ni won si send so ohun kan gba ohun o e report dara gangan lo ngan bandit send owo eje si o si da ebi wo ni wan pa o tun si po daran gangan aye riban ni to ba riban yo sise yen in lo opolopo e ri pe bejo itawon eyan won lawon omo won ni loki oya lohun awon obi mi tun lo nfa awon omo won kale fun se yi pe se ni fulani kan so ni ile yoruba bi o ni tan ba gbe awon won pe awon obi won mo pe bo ni so ti tan to gbe lo awon o ti tata ba tawon eran won tan eran awon tan awon eyan won pe leran yen o awon fulani charge awon fulani bali won ji awon omo nigeria we ti fulani so nbe yen o tumo si ni pe ti o ba siran lowo ninu agbofiro ta la nse awon odale wa nbe ninu araalu odale nbe nbe awon ta pele lori ese to ye ka gbe kanle awon ta gbogbo le ti o je ni agba won nbe nbe awon oloye ilu tori nti won wa lanu lele awon oba ilu ti won je ji won ronu pe ona wo ni wahala yo se dopin e da kun ilu salary awon oba wa ti won lo nkan dekudeku yen o ye ka ronu si na so awon na ni won o pe takakile eku lo ya asani en to fa ti wala se wa ni ta ba wa nkilo fun wa agbofunro ataraalu awon ni ka jo kiss ara o da agbofunro araalu lo na o ta ki to gbe wo in la fi won wo pe e saraalu araalu la won ara won ti jade
10: ah ni ko gi won te ni pe won tesi owo kan to je ti owo eti awon ti won jiyan gbe ti won bere fun won trace e wonu account oba won ba ni afin oba won le tun trace owo kan na wo inu asun ayawo oba na
1: aha se ita nso na ni ape so ni tori
12: Hello.
10: Want to put it on hold.
12: Sorry.
10: 0705 5009 49
12: Hello. Ekaro.
13: Yes, I'm supposed to be charged for the medical. Okay, if I'm not mistaken, okay, I'm not going to let you know. Okay, I'm not going to let you know. Okay, I'm not going to let you know. Okay, I'm not going to let you know. Okay, I'm not going to let that is a job, Timon by Lamu. Now, back on. Then, if I say,
10: Ojo kun se dada ojogbon kedina baba tunde won soro won ni pe lori igbese ati ato yi ti ijoba gbe ni poro ilede South Africa won ni pe ijoba gbe igbese e to ati to won ni pe ti ijoba nu ba wo pe ah e ba de ba fun logun ah ba le ba dan logun la fo leyin won ni sugba won mo pe ijoba o gbe igbese ajoso yepo e to lorin laarin ilede ati ilede South Africa
12: so 0705 5000 hello
14: Eko Juma.
12: Eka ro.
14: Ya adura lati apata.
12: Eseun ma.
14: Nkan se mi fe soro le lori ni awon omo ton lo ko won yi. Ka won ijoba boya kan stop school na. Ka omo ijoko sile kan ye fe mi awon omo kekeke sofo Nigeria. Ki lo de? Ta ba ti le ko olopa sa won school ka kiri ati soja. Ka omo yen duro le na. E ton ko la ri won. Wọ́n ní jí yín gbé o ẹ̀yìn tẹ́ ń sọ̀rọ̀ wọn ìwọ̀n ẹ̀ ní bọ́ sọ́wọ́ oṣọ láti ifá o.
15: Àmì àmì
10: àmì ẹ tí wọ́n wà á jígbé tí ó kàn wá kò ní kan ìtorí dààmú àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ ìyẹn wọn gbé gan.
12: O ní agbára àwọn ti bọ̀nú náà ní ìsìn àwọn kan náà sì wà tí wọn ò tí ì rí wọn dá padà èrò pọ̀ bìbà nílé ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti jí àwọn èèyàn gbé lánàá tí wọ́n jókòó síbẹ̀ tí wọ́n ń béèrè fún ìdápadà
10: wọn.
16: Ọ̀rọ̀ nípa ìjọba orílẹ̀-èdè pẹ̀lú àwọn ajínigbé náà ni ọwọ́ àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè ọkà wọn mọ́.
10: Ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀
16: ọkà wọn ká ń tanra wa ni wọ́n bá wù kájọ máa tanra wa gbogbo wa náà ni gbogbo oníkálukú kan lọ́jọ́ kan. Kí wọ́n ránṣẹ́ sí ilẹ̀ òkèèrè kí wọ́n wá gbà wọ́n. Ṣèbí ńgbà tí àwọn orílẹ̀-èdè kan ń jagun ṣèbí ẹni á káwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè tiwa náà lọ bẹ̀ tọ́ lọ ràn wọ́n lọ́wọ́. Gbogbo náà là ń jà ju wọn ò bá mọ̀. Ogun nípa àwọn ọ̀ka mọ́ nípa àwọn ọ̀ka wọ́n kàn ń tara wọn ni torí pé kò lè lọ́dọ̀ tiwọn àwọn security pọ̀ lọ́dọ̀ tiwọn òun ni tọ́ba ẹ̀pọ̀n náà dá dúró ara wọn náà dẹ̀ ti sọ́njù ni wọ́n fẹ́ máa kà wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́ aṣòfin ní ìsìn
10: wọ́n lọ́ máa
16: jí ẹ̀ náà.
10: ẹ ṣeun ní báyìí abẹ́yà mọ̀fílẹ̀ ṣe lọ́jọ́ gbé òkè dìran sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà sì ni rapturi sọ̀rọ̀ lórí tó ní ṣe pẹ̀lú ìlànà ètò ẹ̀kọ́ wọ́n ti rí pé kí ló ṣe 6334 tí à ń lò báyìí wọ́n ní nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìlànà ètò ẹ̀kọ́ ọ̀hún wọ́n ní gbogbo nǹkan tó yẹ ni wọ́n pè síléèwé tó fi mọ́ àwọn irinṣẹ́ èyí tí wọ́n nílò láti fi kọ́ ẹ̀kọ́ wọ́n ní pé ibo náà wà ní àwọn nǹkan náà wà báyìí tí wọ́n sọnù wọn ni a bẹ̀rẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n tó bá ti ń lọ báyìí lọ́kàn tó ń dẹnu kọ́lẹ̀ ní
12: finishing ifá
10: mọ̀jàgbé
12: ìpè ọmọdé ṣe lọ. Ṣé o gbogbo ẹyin tí ẹ tún darapọ̀ mọ́ lórí ètò bàbá fẹ́ǹdọ̀ fún tó wúrọ̀ tòní àárọ̀ ọ̀la náà lẹ́tùn pàdé àwọn akẹgbẹ́ wa míì náà tí wọ́n tún tẹ̀síwájú lórí ètò ọ̀hún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́la ọlọ́run yóò dá owó. Olúṣọlá ọmọ mọ̀ọ́mọ̀ ló kọ́ mi agbẹnusọ yín nù.
10: Ẹ̀mí ni Kúnlé Fanìyè Ifanla Ifámi.
12: Ifámi
10: ẹ kú kalẹ̀
12: kí a máa lọ bébì.
10: Àgbà kí ẹ ṣe gan.

0: l'opportunity ko. E now korowo san won de gba moto yen lowo e. Iwo gangan lo nso asiri ibi ti moto yen rin si. O ti mo pe tan ba ile gba iwo na lo mo drive e lo. Ohun o si ri installment yen ohun ri san mo owo yen ti gara. O ti wa opo owo keke na n gbe fun o. E lo re wo opolopo ti erin won o dale. Abo si ni an fi kojo ti an pe opportunity njo ni. Awon ti an so pe opportunity ni time wa re je adaru o opolopo nbe lagodi bayi o. Lowe lowe. E ma woju dowu.
1: Oro na re o.
0: Ba n gbe ti an ku oro. Dowu ti si an ku oro. Ma woju e. Lowe lowe.
1: O si ju ele baba mi. Ilu Nigeria la ti bi mi o.
0: Opolopo won opportunity ni. E wo nkan ni nsin opportunity ni opportunity e lo njale so opportunity ni yen e fe kidnap eyan e fe kidnap opportunity money ore wa opportunity money iwo no mo sare yi ti owo opportunity money so opportunity no en shoshi
1: pata pata ti
0: awon mo ti won ma ko lo re se owo na biya ama te ma lo ri ko sowo na bi yen
1: ti egbo mo Nigeria oro re o
0: ani baba alaye yen ti de o alaye yen ti de opportunity re o
1: politician
0: alaye yen ti de opportunity re o e ja tete gbe sunmo o o lo
1: ki pariwo
0: o ma lo opportunity.

0: divination opportunity wa sise kan ni o o so fun e ami ko si o le gbe seyin se o le gbe le ise ise to ba nse la si ona opportunity fun e lanfani a fi wa abi be ko
1: ori public school awon o se lu to be ni be ni se yan
0: ke se ko di te mo yan ko le doke ke se ko paro mo yan ko le je lo ke se ko irara gbogbo yen ko opportunity koda gan baba fe feti omo niyan dada ni to to se eni to nsunkun to fe tale tale re to fe tamoto re to nsunkun to fe lo na sori wahala tawari opportunity yen is opportunity o is opportunity o opportunity ni ta e je sare fi de mole opportunity ko o en to nsunkun en to wa lori ibanuje en tinu en baje ni won pe lo opportunity ayi ma lo sori taro yi ale je so kanyan kanyan na ne opopolopo tin si gbe sira won
1: abi won fowo ra temu se
0: won tin si gbe sira won o gbe opportunity lodo won ato daran
1: obi lo
0: fowo opo mo sare lo opportunity yen ni
1: obi lo fowo ra
0: opportunity wo lo lo
1: ade wale
0: a ki fowo ekun raje rin o
1: ya nje se lo mo jo
0: gbogbo awon nkan ta dapo yi en tin lu GBT tin pe opportunity opportunity owo to wole si mi lowo yen mu fi lo kole yen o de mo pe GBT ni o pa won kan lekun o sunkun o o nko pa mo ni o a ki yi fowo ekun raje rin o gbogbo opportunity nu aye

0: ti an pe opportunity ini nkan ti o mo pe o se o wole fun o koni koni ra belomi e gbo daada o wole fun o koni koni ra belomi asiko en cash opportunity ni awon pos jeun abi opportunity ni Hello me if it's 200 naira lori 1000 opportunity na ni abi
1: in Nigeria
0: opolopo eyin ten tabetiro opportunity ni time te ko ba ti won to si won to je pe lesi lo ba nu ko to yin opportunity na ni abi tie wa ni se die pe ja nu fi die si ka ma lose tori ta ba fe raja yo ti won
1: owo ti wa
0: dan ta to won yen en to re po 500 naira te po wa di 1002 na ni o ma ta opportunity na ni abi sati amiu gain ni ere ni na be ni se mo pe tori pe
1: do
0: yin ko lo sele si ni

0: ẹ ja ma lo sibi toni ati so ati yan
1: gbogbore gbogbore ko lore o
2: sa ni wo pa
0: ore ori olon ni
3: awarawa do badu
0: kaluku ma nso na gba ori olon ni
2: awarawa do badu
0: ala won ti awon awon baba supo ko se moni ba won to ton ri nkan ye ngba yen ton da pada ifun titi do ni
2: awon oselu to be ni be ni se ya de wa le
0: ma so nle ni o iyawo re ni oko soro si o eyin eyin e ri pe yin o le sori ire mo anfani anfani alaye ke sa anfani inu molebi won o ma sunkun nti wo fe fi gbera yi awon oni elomi inu won le ma je eyan mo opolopo emi le bossi e to lo ri iyawo banki Olorun fe bọlọrun ona tọlọrun fe fi de mi lonu opportunity ni ona wo
1: eyan ku o de ni dukiya re lowo o ma won buildings e to pe wo lo nba wa mi rent si o de ti so fun o ma manage e wo lo manage e o wa ku awon family ri o mo ilu ebo lo wa e jo sunkun o wa lo ronu ile se so fun won ni se mo so fun won wo opportunity ni opportunity ko iwo nu oku se wo lo ni ni opportunity kini
2: ile ko wo ti wa
3: eloyibo
0: opportunity o ko opportunity ro wo
2: ka bere la tori public school awo o se nu to be ni be
0: ko ti bank kan je opportunity na ni anko
2: se mo public school sha ni wo lo se baba yin fowo ra si abi won fowo ra te
0: e ja lo bi toni
2: se won fowo ra so ko fi ko yin ni ki lo wa se le ni se ye de wa le o
1: kini yan ni ma nsaba gbe eyan aisha gbo daada
0: ni ma ngbe eyan soke kini yan na ni ma ngbe eyan subu kini kini yan kini yan ni ma nsaba gbe eyan soke o de ma ngbe eyan subu
2: ariwo private school sani wo
1: o gbe eyan subuju
2: se e wa dado
1: oni ma nbi wahala
3: awarawa do badude
1: o na lo tun le petu si wahala
2: awarawa lo dado
3: awarawa do badude
1: bi o ba ti simbe wahala de
2: en ko wo ti wa
3: ri loyibo
0: e wa gbo o e gbo o bi kini yen se le to to pe ma bi wahala da nkan ru da gbogbo eru
2: wa lo ti bere o
0: ti kini yen o ba dun rara ti o ba mi fuke lara
2: omo iwa
0: se mo pe wahala kankan o si

0: o no ma nso nto to oni o so nte eyin o to
1: lori education ni mo fa so ka bere la tori public school
2: kini yela n wa la aro yi o
1: to be ni be ni se ya
2: kini kini n to je pe oni n gbe ni soke ti n gbe ni subu
1: in
2: to n gbe ni soke gbe ni subu po o ami leyi ni number 1 re ju ele gan la le fi soke ti n tele tabili re
1: kilo wa se le ni se ye de wa le
2: e wa gbo o bi kini a se le gbe ni soke to laye be lo le se ti jani boles opolopo kini n lo so won so gba tun wa re ni ro o opolopo kini n lo mu ajade lo gba tun wa ni ro o opolopo kini yen lo fe se lomi idoku opolopo kini yen lo ji elomi o kini nkan yen gan afa Sulaiman Boli Ibadan asiko selu ta wa yi en ta wole kini yen la lo
1: eyin le gowo ti wa
3: gbedo yibo
2: opo ti oni wole kini yen la lo eh
1: e gba kuku ojo
3: to be ma danu
2: kini yen ma ngbe ni soke gan o eh o ma ngbe ni soke gan o bo se gbe ni soke na lo ma nle ni male
1: iwa to ba u fa omo iwa to ba u fa oko
2: ah ibi ti kini yen lagba ade Aisha

0: Golden Chance Lotto. Eku adroti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tan lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete lati so ni bara do loro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa a faye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kadikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idere ti le se Golden Chance Lotto. Peje asiwaju laarin awon akegbe.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247. Adewon ati asotele nbe o.
0: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so de millionaire.
3: Ade dada lawo funfun. Omo araye safikun ewa re si dudu. Be atorun lo ti yanpin. Ajumorin pelawon ipimo re ki fi saki sere pekiri atomi obe ti ko ta eja osan panla ama mu irin ajo re ya kia kia opala mala laarin awon onje ma je amala ku si lokun to jire e ku oju lona
4: yo ki mo bi data won se man tete joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
5: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
4: se mi o so fun e
5: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba
4: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti n je data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
5: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

0: E kaabo pada.
1: Awa yo ma je ori. Oju opo tin tona o. E ku oju be je abere latapa bi e ka ro.
2: Hello, Kano.
1: E ku oju mo sa, o ko yin bo le tin pe yin sa.
2: Hello, Mr. Pariola lo npe.
1: Lati.
2: Lati ayegun.
1: Lata Yegun, Mr. Pariola cousin. Lata Yegun.
2: Hey, sir.
1: Mwangbo yin, sir.
2: Pariola Francis, you.
1: Okay, Mr. Pariola Francis.
2: Yeah,
1: all right, sir.
2: All right.
1: Owoni. Owoni. Owoni, yung pe ni keke, yin, really.
2: Owoni, sir.
1: Eshung, eshung. Oyara, oyara, gbe, nyan. Koda o le pa yan koda o ti so popolopo so gba tun are ni ro owo ni
3: awa yo ma je ori aki o si se ro
1: awa yo ma leke sa lojo aye wa gbogbo elo e ku ojumo e ka aro
2: e ku ojumo o
1: yes sir
2: olorun mama fun se o
1: ami olorun daddy mi
2: aka iti ni oni daru o
1: ami olorun
2: are mu lati oba muro
1: mr aremu lati
2: yes sir
1: Oba Muro.
2: Then Jerry pa oro te so yen.
1: Hmm.
2: Owo ni o.
1: Owo ni.
2: Then.
1: Hmm.
2: O je kon na.
1: Owo, owo ni. Owo, owo Ogun, aje owo Ogun fun ni so. E seun ba mi. Mr. Aremu, e se o.
3: Ma tun be se
1: so. Mr. Aremu, e seun. Mr. Aremu, e seun ba mi. Elo e ka aro.
4: Mr. Aremu.
1: Yes, ma.
4: This is that no be. That's it.
1: Mrs.
4: South.
1: Ah, mi o gbo network o je ngbo.
4: Mrs. South. Mrs. South.
1: Okay, lati okay tunu.
4: Beni, owo ni o.
1: Owo ni.
4: Beni.
1: Eshun, eshun, okay tunu ni to si odo wa nbi mokolanu. Olowo ni. Olowo ni. Elo e ku ojumo o.
2: Elo e taro.
1: E ka aro sa.
2: E ku eto.
1: Eshun.
2: Adekunle
1: n sọrọ lati Mr. Adekunle n Jeriko
2: ni badon ni pango ti en sọrọ pa yin sa education ni
1: education education eko education eshun eshun eshun eshun o yara gbe eyan o yara fa yan wale education na pe o welo o e ku ojumo o e ka aro yes sir e ti wa nbe
5: e ka aro sir ko ojumo
1: yes ma
5: aruko mi ni aisha obashola
1: mrs aisha
5: obashola ahun ni o
1: ahun ni
5: be ni sir
1: ah lati bo le ti le pe
5: lati bako
1: bako bako lona mi
5: be ni sir
1: e mo show e mo show won ni ahun ni Aoni. Hey, hey, eshun, eshun mami. Oju opo intan na won won won. Elo e ka aro e ku ojumo o. Eba, iyan re, iyan re. Lucky igbe keji, iyan na re. Ipe tin fun pe njape. E ka aro e ti wa nbe, e ku ojumo o.
6: Hello, e ka aro o.
1: E ma jeun mami mi. Yes.
6: E ku eto.
1: Eshun ma.
6: Mo ko mi ni Asifa Bola mi ni lajo me.
1: Mrs. Asisat.
6: Latifat.
1: Latifat. Olaniyi.
6: Ben.
1: Latomi Adio.
6: Ben.
1: Alright.
6: Owo ni.
1: Owo ni.
6: Ben.
1: Owo. Owo.
6: Owo ni su egbon di aburo.
1: Tin su aburo o dagbon.
6: Ben.
1: Asi to ma gbe eyan dide.
6: Ben.
1: Eseun. Eseun. Eseun. Owo ni mami mu owo ni won mu hello e ka aro
7: ma le nbe o
1: e ku ojumo sa
7: na ku eto ko ni baje o e ku ati le bo le o
1: yes sir
7: ogbe ni balogun gazal lati do ni le
1: mr balogun gazal
7: lati do ni le
1: e seun
7: gege ba won opolopo se so e ri pe owo na ni tori owo ni keke yin ni bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni owó náà ni gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀.
1: Gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ owó ni.
7: Gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ náà ni. O téèyàn bá tún fi ọ̀kan jú àtún. Gbéyàn débi tí ò fẹ́.
1: Ẹ̀kú
7: ètò kò ní bàjẹ́ fún
1: mi. Ẹ ṣeun, ẹ ṣeun, Eshu. Hello. Eba, eba riba, eba baba. Ayaya, ayaya, ayaya. Ansun waju, ansun waju. Ashi ngba ipe si waju. E ku ojumo o.
0: Ele ta.
1: E ka haro ma.
0: E ma peto.
1: Eshu ma.
0: E ri le wa lagbara Olorun.
1: Ami Olorun ma.
0: Ope lo yeru ni lato.
1: Eshu ma mi mi.
0: E ku se.
1: Yes ma.
0: Se roro se so yen. Awon eyan wa ti soro to po gan. Owo ni.
1: Owo ni.
0: Ati ahon wa.
1: Ati ahon.
0: Ini gbe be ni ni gbe yan lo bi teyan fe ati bi teyan o fe. Mejeji yan ni.
1: Mejeji yan ni.
0: Mejeji ni.
1: Ahon.
0: Ori teyan ba lo lo tun si tun ni wa to loro ore lenu. Yo ma po si ni. Won teyan ba lo lo to tun loro ore lenu ta won re da ni si soro si yan. Lohun ni pe ti o fi gbe da. Mo lo ni rele wa re si eda. Ko se ye mi sinu e ri mi so
1: e seun o kan ile kan si mami mi si so
0: pe ye ri ni lato
1: e seun e seun e seun e seun e seun aya hello e ku ojumo
8: hello
1: e ka aro sa
8: e ka aro
1: yes sir o kan yin sir
8: o kan mi Yusuf ele wa Yusuf
1: Mr. Yusuf lati
8: lati jere layo Muslim.
1: Ni Muslim Mbadan. Mo ngbo yin sa.
8: Emi mu obinrin.
1: O binrin.
8: O
1: binrin.
8: O ma yin ti bi a soke.
1: O ma tete gbe ni soke. Obinrin de ma tete la ni mole. Awon ya wa. E seun o Mr. Yusuf. Won lo binrin. Aya, a fe se kede ati ipolowo oja. A tun tin sun mo. Bin lo tin pada, a tun soju opo yen ni. Ipe yen dun ati e ti igba nkan kan nu pe.

0: Hello, ko juma o. Eka Arosa. Mr. Raji Ibrahim Latomi Adio. Eshi. Ajo. Ajo. Ayo. Ayo. Ayo, Mr. Roger Ibrahim. Era 070-55,000-949 080-97,000-949 A number to one okulu plus 234-90-62,949 090-62-odometer-949 Eshe ndarapo o mawa.
1: Jekire wole mi o. Baba. Jekire wole mi o.
0: Alaja Rashidaji oko to e ka aro.
1: Jekire wole mi o.
0: Inta ngbe yewo ni pe kini yen le gan. Ni won sele laarin aburo segbon.
1: Tu wole mi ma jere. Omo tu.
0: Aisha. Ma sele laarin baba somo.
1: Owo omo pe la lafia.
0: Omo si baba amo apun
1: jekire wole mi o baba
0: e ma bi oro itunu laarin ara won ma bi
1: wole mi o
0: le ole bi wahala ole ba nkan je ole gbe eyan lo soke teyan ma wo loke tin tele pe aha eni re loke ole deni un pada wale kini nkan yen ya ma wo loke le nle be o kitin tele tabili o le so eni nsi o le so eni dedun arin le lekan na alopo lopo o ti so won sogba tun are ni ro opolopo o ti gbin ajade ku o logba tun are ni ro opolopo o ti je kan wa laye o ti so opolopo sinu sahare kini nkan yen
1: je kan la wole mi o
0: obi ti o je won omo kini ye o wa laarin won
1: owo tutu wole mi ma jere
0: 070-55,000-949 080-97,000-949 sewari kini ye o ibi oro re buru sire o to ba farahan to farahan any problem ti o ba farahan ara o le mo ni problem oh idowu ti o ba farahan ara o le mo ni problem but to ba farahan any problem to ba farahan o le gbe ni yega to ba farahan o le de ni e wale ti o ba farahan ara o le gbe ni yega ko si farahan ara ah, si so loju oju opo pe yen lo e ku ojumo. O tire.
1: Je ko la wole mi o.
0: E lo e ka aro, e ku ojumo. E lo e ti wa nbe e ku ojumo o.
1: Je ko la wole mi o.
0: E lo e ku ojumo o. E ka aro sa.
2: E ku eto.
0: So
2: pale lata kubo.
0: Mr. Opaleye lati Akobo. Okay, prophet. Prophet, am I being daddy?
2: Hello,
0: Mr. Adeye Malona ara.
2: Bene, nta wa ni iwa itelorun.
0: Itelorun baba iwa.
2: Bene, itelorun ni eyan ba ti ni itelorun raje. Yo ba en di ti o fe ni.
0: Itelorun baba iwa. Eseun. Eseun daddy mi. Eseun latona ara. Eseun. Hello.
3: Ele ka lo sa.
0: Eku oju mama mi.
3: Yes sir, oruko mi ni Yasin Olalere lati Agbaje Ijokodo.
0: Anu
3: ni daddy.
0: Anu
3: Ọlálérè Olúwa Kẹ́ni, ìyá àfẹ́ Ọlálérè láti agbájé
0: ìjókòdò. Ẹ ṣeun, ẹ ṣeun. Ayaya.

0: Mr. Pariola Francis ni o ko pe wa laaro yi lataye gun won ni owo ni Mr. Remo lati oba muro won ni owo ni Mami wa kan pe lati oke ituna won ni owo ni Mr. Adekunle lati Jericho won ni education Baba me o baba baba elo e ku ojumo yes sir
1: Lawrence lati Bodija
0: Mr. Lawrence lati Bodija
1: o sa owo ni sir
0: owo ni
1: alive o lo le mu yo dedu ko lo le gba ko bi kan
0: owo e se
1: o ku nkan meji owo na ni
0: owo ni e se
1: leyin owo tun ni
0: leyin owo n to wo ba tun seti ile na ni o tu gbe owo ni Hehehe, Mr. Lawrence lati Bodija. Thank you so much. Chief Ebenezer Obi Baba Fabi Commander. Ade tibe ade. O mi fa so lati re mi e. Adawo je o. Mo sha like kini yen sha. Elo e ku ojumo e ka aro e ku ojumo. Yes. Oruko yin.
2: Opeyemi lati Apata.
0: Mrs. Opeyemi lati Apata.
2: Owo ni ati wa ni o, owo ati wa ni o.
0: Owo pelu wa.
2: Eyo ba si se kiyan ma da na leyin o. Owo ni ati wa ni o. Kiyan ba ni wa ti mi ti wo le je yan de.
0: Eseun, eseun. Eseun owo ati iwa eseun
3: eni don kawe ko mu pali re re dele
0: ah babari

ini gbe oro jade ona lewa amo oro gangan ni oro ni nfa obi jade lapo oro na ni nfa ida jade nu apo oro o yara gbe eyan owo ba gbe eyan sowo na ni o to da eyan pada ni abi bowo ti e fe da eyan pada te eyan fe bo yo wu owu ge bo yo binu bo yo se kan abe egbo oro na lo so sawon te eyan o ti a lo mo ja si so gba wa ta nlo aran pata te pe awon kan mo so pe be eyan o ba lo to ba lu to ba soro o ne problem eh won mo tinu e ni en ti o soro aku mo tinu e iyan o fun ni soro sugbon won si de ma wo pe aku mo bi to ntozi oro oni ya se olote se o ope pataki lowo gbogbo awon ton sugba wa fun se opolo awon ti an satero gbo yi jan kowo kale ta fi le nwa ni gbogbo ojo mejo mejo awon monday wan ni wednesday awon bo lola ti sojo bo thursday awon kan ni an kowo e kale ibe ko alo tasne awon kan ni lo ye e ja fi se ambassador wa e jo je face wa e jo je nti o mo gbenu so fun a no, la won meji meta ti n gbo won ni gbagbo nu e bo ba soro npa wa won gbo se o pe pataki lowo gba oga wa Daniel Sesson CEO Dana Beat amariri yin amo pataki yin o e seun o oju ki ti na le oju oni ti si amiyu mo sun mo sayin a pade lagbara olodum bo ba di ni ola mesan abosi mokala ti digba na nko I love you all elembe ko kale

0: finally.
1: Mo mura tan ni
0: ki won o gba be
1: ba mo tan
0: mo ja wa soro awon kan
1: be ni ibere osu kini o
0: awon kan saba ma ri wa bi ta sa pamo si
1: ro se ri awon ton mo wa ni bi ta ba fi pamo si a jo won loju loni
0: okay okay
1: te ba n gbo wi pe a jo won loju loni
0: ti won be gugu nikan ni ona bayo
1: gugu
0: ni ko te ba gugu ju gugu lo
1: o de ba mo mi atun mo joko ah ba mo tan
0: wa ba gugu ju gugu lo
1: ase pe ni toni
0: e nkan kan be to ju gugu
1: lo ase pe ni toni
0: awon na n gbo wa na
1: yo tu ya to
0: won gbo wa na
1: o de je mo kira wa ka
0: won
1: sori sarebu sarebu
0: sarebu da
1: niko ni aderin posonu 321
0: nile aderin posonu
1: yes so
0: legbe laptop ha legbe laptop ha the station we sabi
1: we know
0: the station we get ta
1: we to know
0: the station on point
1: oh yeah sop gogo
0: 949
1: ibado
0: do so ko lu ti won dun pe ba oda oda mo bu won oda mo bu
1: e mo lo be
0: oda mo bu won mo dun
1: ori oke tente mo kola ni premier yele tin gbo wa losan toni Oluwa mi ri omo ojo loruko temi emi ki yi kaabo sori sare budan loni
0: ba mo tan ademola de ju tun kaabo sori 2013 duro de o fi dai lojo a ma jo gbadun ara wa joba lo san
1: yes so ba mi
0: eh
1: la bari tin ba ti fi nkan kaka ja oran
0: bayi mo pe o nsele niyan
1: e
0: ya mi it don't happen
1: it don't happen
0: ka le gba pe ebun wa nbi re pete awon won ni o
1: eh o
0: a se tan ati mo ba ka lo le
1: beyan ba ti e lanfani ati wonu okuluwa yo ti ri bagi nla kan ta fi wa awo wole ni
0: dunke
1: awo wole ni
0: dunke ni
1: o de je tun ma fasiko yi ki gbogbo awon eyan wa patapata pe atuko amojuba osu tutu
0: osu tutu
1: happy new month yo
0: ni
1: osu yo pe wa
0: amen
1: odun o ikoni aderin po osonu le ngbo in ti o wa mu yin sokun e o ni ri
0: ami olohun
1: a wa jo ma ko worin idun ni gbogbo gba oda ba mi
0: bise
1: o ba pe
0: eh baba lesh lo ye mo ti jise fun o baba charles o kan la won won ran mi si mo ti jise o
1: be ni
0: na ba lanfani ati po le lori eto bo se ba se nlo eja gburu
1: yes o
0: bo se je nu
1: eyin na ti bo ko
0: atawe ku na o daada o baba wa abiola yali yali hamburg
1: charlie pop si
0: ile olumira jami lohun tunde alamala na ogbeyin e se ngboro bi owo aso
1: e o gbogbo ogba won
0: be gbogba gbogbo
1: ogba na o tujo ko amoju ba osu
0: o dojojumo
1: e o e di gbogbo ogba nu
0: abi
1: gbogbo
0: wa ni ife ni njebe
1: eh
0: ife ni njebe amen
1: e ti mo ba se se lori sare budan eyan sha ti pe wole kemeni te ba fe ba no ja anu awa mejeji
0: honestly
1: e wa mu no ba beere yin be ba ti mu a ju beere si yin tora ati ko wa sori eto
0: o ni beere re
1: e ba ti
0: bure
1: ami e ba ti ni beere re je pe bure
0: e bure
1: beere re
0: e bure
1: beere re e ba ti mu no ba yin te lasa si gbe
0: mi let's go there
1: a fun yin le bu jojoju
0: e bu wa le
1: awon ju opo to wonu okolo 0705-5009-0809-7000-949 tabi 0906-2000-949 le kan si 0705-5009-49-0809-7000-949 tabi 0906-2000-949
0: ojo opo ni se wele wele mu
1: e ja we ni ti o ko fi
0: aroko we na inu osu tutun
1: hello
2: hello
0: baba baba je ni tayo
2: emi ni o
1: yes
0: gara ile baba mi
2: alabi ani ta
0: aku aku osu tutun
2: osu ayo ni o je fun wa o
0: ami olohun
2: o lo wa pelu wa o
0: amen
2: Ibere kini la todo ba motan. Ibere kini.
0: Ibere kini la todo ba motan. Se gbo mi dada.
2: Ngo yin.
0: Eh. Mo ma ma fe fun yin ni ifani o.
1: E o.
0: Owo yin lo kusi o.
1: Mhm.
0: E ba mi daruko. Eh, ba mi daruko. Orilede. Meta pere. Antemu lu won lo kere ju lagbaye.
2: Antemu.
0: Eh.
2: Japan
0: Ode ni
2: Canada
0: Kene pe
2: Canada
0: Canada
1: eh
2: Ati ji
0: Iji
1: pa pa pa pa pa pa ba mi mu ni je pa la koko Canada le le keji o wa ji Egypt wa ji le keta
0: Egypt
1: hello
0: Egypt na ni mami abib ni
1: eh mami abib e ma fun mi o
0: I'm going to go to the house. Mo si fe ki mama e je o eyan mi ni o
1: oje
0: eyan mi ni mama abibu
3: oje ati mere mi ati yin
0: oja oja e gbo mi o mo ti bere yi lowo yin a si ti so ida ore njo na lohun mo wa fe mo boya e mo dele mo to mo wa bayi se gbo mi
3: mo gbo
0: e kan ba nda ko fe mefa te mo
3: ife
0: Ife ojan. Omo de ni.
3: Ile ife.
0: O di meji.
3: Ife wara.
0: Ehn.
3: Ife kedu.
0: Meta.
1: Ife ile ife ode.
0: Ife gaga. Ife gaga.
3: Ife wala ze
0: o.
3: Akimeri na
0: ni. Ega
1: mi.
3: Ife
0: tedu. Ye, o ti tedu ti pe.
1: E
0: ti o ti gangan nu.
1: Won ninu fe. Ita fe ko akoko ti lo. Mommy Abibu. Eh.
0: Mo si mama ti si won ni.
1: Eh, eyan Mommy Abibu.
0: Mama ti si won ni.
1: Ife tedu, ife ile, ife ode. 0705-5949-0809-7000-949 tabi 0906-2000-949 ambeluju opo Facebook Richie WFM 949 fenye bako no ele mongba wa kete kete loju opo ti Radio Garden 32FM 949 Ibadan Mixed LR 32FM 949 Ibadan ambo loju opo ayelu jara o hello
0: hello sir
4: Eka
0: se se. Hello? Oruko yin bi te tin pe.
4: Hello.
0: Ah, oju opo. Oju opo o ri ba kan ba kan be bala nfa ni ati pe pada.
1: Oda e je a lo soju opo Facebook ka fi dahun ibere ayelujara wa sibe. Ehe, ba mi.
0: Kata awon eyan wa laya, kata awon laya.
1: Kata awon laya.
0: Eh, ki won da, ki won da ko re.
1: Eh.
0: Eni akoko ti e ko kan lese pa.
1: Eh?
0: Be ni Nigeria.
1: Bi.
0: O elese lo na.
1: Eh.
0: O wa koju alatako re.
1: Eh o.
0: O si na de bi pe o si ku.
1: Bi.
0: Akoko bu e to ko sele le ja.
1: Ah.
0: E te ji se kan. Be ni, o keni o ma lagbara.
1: O je ki ran ti igba ti mo si nje se.
0: Ah. Loju mejeji.
1: Loju mejeji.
0: Eh, e se amola.
1: Ira o. Te bani.
0: Abi ti reis.
1: Hello.
0: Bawo ni iya mi?
4: Olo wa san.
0: E pele ma.
4: Ese.
0: Yes ma. Oruko yin bi te tin pe.
4: Mama Mary e ka ro.
1: E ka ro oruko yin ati bi te tin pe wa o.
4: Mrs. H.
1: Mrs. Faith.
4: H.
0: Ah, ngbo yin, ngbo yin.
4: H for N.
0: Lati
4: Adriano Church.
0: Good. E ka bo sori to ta le wa fe banaja.
4: E je ki ba mo to no je.
0: Okay, na in fact mo like oruko won.
1: Oh, won tutu.
0: Mo like o mo ti ma business o ko ni o mo je.
1: H for happy.
0: Tori o eh. Se gbo mi ya mi.
4: E ma tu ko le o.
0: O ma ran e gbagbe ko wa ko gbodo roju o. Wa la di o. Emi o le mo lagun mo je. E le mo lagun mo je di o. Owe lo bade iya mi.
1: E pa o.
4: Hmm.
1: Omo.
0: Owe lo bade o.
1: Omo.
0: So ya.
4: E je alo.
0: Eh, afometo lo di ogede.
1: Ah.
4: fomoto lo di ogede.
0: O lo jogede. Asiko boli na la wai.
1: O wa je mono mono. O lo jogede.
0: O lo jogede ni. Afomoto lo di ogede.
1: Afomoto lo di ogede.
0: O lo jogede.
1: Ebi ni npa abi dodo bibo da won ti wa din ni. Ma mo to yin fe o. Madam H o binu o. 0705000 iPhone and hello Ekaso. Hello ma Ekaso.
0: Yes ma.
5: Abile ko wo la bi ni lati safati.
0: E ka bo sori to atale wa fe banaja.
5: Daddy mo fe banaja.
0: Ibere ele ki lu le fe iya mi.
5: E fo mi ibere ka to ba jo.
1: Ibere ke lo
0: mo number. Ele ke mo number ni.
5: Number 3.
0: Number 3. E kan ba mi pa owe merin pere ni mama fe da yin laamu. Oja wa nbe, oja.
5: Owe merin.
0: Eh to ni oja nlo.

ilera gogo na lo ogun oro alafia tayo alafia tayo alafia se koko alafia se pataki orisirisi ete na le omo ri bi oka sara alafia ta olodi mare ko ma je akungba to mo yo wa so bate customer dada ni awon lolufe wa ni toto ni koni 32 FM 94.9 alaji oguri de marindoti lati orilede wa lohun wa ma gbadun ara mi lati le UK alagba se yi fun mi awon ti wa dada na ni lori eto yi a le ri gbogbo melo la fe ka nu eyin adipele gbogbo eyin ololufe wa eje atun darapo mora wa lori eto dokita ori afefe 32 FM 94.9 eri bi pe nikoni gbogbo en lo pe ba ti nso fun wa wi pe ka donu o na la nso fun wa pe ka jara mose ba ti wa nso fun wa wi pe ko to ka sole be na la tun fo rere wi pe o se pataki lati mojuto alaafi ara wa je adarapo lawon oju opo ayelujara wa awon social media wa bayi baya Facebook tabi YouTube le yin feran tabi Instagram je ama bo nbe asiwaju babuloye awa na ri yin awon ololufe eto yin na ni e ba wa darapo lawon oju opo ta daruko ti ba je pe lori radio yin ni 94.9 eje ayin soke oro ikan awa baba okoro oka wa mama obirin papa julo gege ba ti fi sori itakun aye lo jara nibamu pelu koko ta fe juroro leni ta mo si ife to somo bibi family planning dokita ori afefe yire olubi npe fatoye lo ko mi

0: Alafia, tell you, Alafia, she pataki, 32 FM 94.9. Ah, and a rap, mommy, lojo, why you lo jaraba, shalaba, eh, in if I willing, if it's so was a bed, like Balajina, my show joke, will it? But I declare, when you're thinking of your last pay, Wally Berry Berry, eh, lower, mama, wa, a cochet, moshe, eh, only more, it's so ilera, mama, bimbola, titiba. E ti daruko fun wa lorisirisi eh tori ijoba asiko e je nkuku bere mi bayi pe nje family planning ta nsoro re ife to somo bibi be ti daruko e lorisirisi awon kan so wi pe bawon kan ba ti lo sara bayi won ni I ma je ki are eyan ma wa gale lati ba ni lati ni ibalopo se lo oto ni awon kan ti e tun wa so wi pe eni o ba ti se bayi nigba ti o ba fi bimo o kere tan bi o ba bi meji yo bi meta se lo oto ni
1: e se lo oto eh se ri feto somo bibi e kini nipa e ni pe orisirisi ara lo wa ara taye pe yato si ti kende ti kende oya to si ti taye eh beyan kan ba so wi pe o mu ara ohun se gale ibe na la tin ti reyan to so pe ah to n ba te ti se bayi ara tohun o ti e ni gbera rara gbogbo e la nri orisirisi iha loko si eni kankan wa sugbon ju gbogbo e lo e toju nbe ni pe a fe omo ti a le toju a fe oyun ta nilo iyen oni ko mo sise re gege bi feto somo bibi sugbon olorisiri gege bi egbogbo ogun na ni elomi o logun kan yo rora sise lare telomi ba lo le mo ti gbongbon iyen oni pe ogun yen o sise sugbon be se so yi ta ba ni ka ma ka bo se nsise lara eyan ah oniruru ona lo ti lo ngba sise lara eyan mo re ni to je pe ko si nkan to fe to o nse fe o fa ife to si lo to o di gba to ba gba fe to si yen o ni gba ilokan to ma so pe ohun fine ah so iru eyan be yen se to ba de se ani fun ni o wa be oni bo se nsise ni ara kaluku
0: sugbon se lo oto ni pe
1: ko ma sise
0: se lo oto ni pe ife to somo bibi ti eyan ba ti se tan o ma nje ke eyan sanra si elomi o so wi pe ah ke awon ni nwu elomi o so wi pe ah ibi e bawon ba ti joko bayi awon mo po si lori joko tawon o se rumurumu daada elomi o ti e so pe logan to n ba ti gba bayi pe eje oni dawo duro mo ti nkan osu ti e wa ni duro se lo to ni tori pe lori eto yi ni jejo awon kan so pe orisirisi ni pe won ti e leyin nurse won le tun mo sejura yin lo nibo le yin ti ko nibo ni awon kan o ti ko
1: e se lo tun bi a se n ba bo le kan pe orisirisi ona lo gba n sise lare eyan be se so wi pe o mu enikan san ra yi elomi ade ani gba to n gba ara to n bere si ni wale ohun ri wi pe ohun o sanra bi ti gba ti ohun gba mo elomi looto o le je wi pe eje n da lare sugbon ti won ba ti wa a ma n salaye fun won e ta n pe ni counseling te ba ri eje to ba ti n koja ijo meje e wa sodo wa a mo nkan ta ma se se ri gbogbo e to ju ninu oro ta n so yi ni pe keyan lo si bi ti won ti mo nipa e ti won ti mo daada ki kan ke ife to si o ki se nkan te eyan kan le sare se paralegbe titi so ti je wa ni isin a ni lati lo sibi ti won si mo nipa e awon akosemose owo kowo to ba wu ko yo won mo nkan ti won ma se si sugbon opolopo wa gan ati fi bi oja wa yen sile wa sibi ti won ti ma toju wa bo se to ati bo se yeyen ohun lo ma nje ka ma ri complain eyan le ri eje looto sugbon to ba ti dodo wa a mo ta ma fun e to ma dawo duro elomi a lohun o ti e ri nkan su to n rara mo ni to ba wa amun ta ma se fun e opolopo igba na ta ba salaye ta ri aso e ki se gugu e na lo ma gba ka tun pada fun e ni nkan akan le ba e soro ka salaye fun e pe nkan osu to ri yen ki isaisan se mu ke de se pe boya ara e oya bi abere yen bo se fe sise lara ti eni ni ko de so pe o ni ri nkan osu mo lai lai to ba tun ya a tun pada wa
0: eh e
1: ba wa sodo wa nti won ba so la fi ma mo ta ma se fun
0: e soro nipa ifeto somo bibi kan te pe ni IUD abi nkan
1: trying device
0: yes ma awon kan ni imo janu bi to ba si ti janu bayi o le lo ja putuputu si le omo ti orun be awon kan ni awo ti e le je pe ibi to ba ti ja bayi inu heart eyan bayi won ni o lo ja si inu oke eyan se be na lori bo ni yun gan se mo sise
1: sheri aheso oro po boyi so yi opolopo igba won lo janu sheri ti a ba se nkan fun egbelegbe eyan ti enikan ba complain bo janu iyan o tumo si pe bo se ma sise fun gbogbo eyan niyan so ti yeyin sheri nigba ta ba gba awon eyan ta ba gba oro sile lenu awon eyan ta ba cancel ta dem take history ba se ma so ta n gba itan aye won sile ta ba bi won lere pe nje o to mo melo to ti bi
0: okay
1: o le ni mi ti bi ju meta o eni ta n wi ti bi meje o toru gbogbo nkan ta n se won ina lo ni condition o ni terms and condition o ti bi meje ai mo ye oyun lo ti baje ile omo yen ti tobi ta to ti tobi koja bi o se le gba kini yen duro nata de bi elere to lo bi jomo meta lo
0: to si ti bi meje
1: o ti bi medogun to ta de opolopo nkan lo ro mo ka se fito si bi mo se nso pe ta ba lo si odo awon akose mo se won mo ton ma bi wa ta opolopo wa ta ba won mi o ki so to
0: won
1: ki jewo fun wa gbogbo nkan to ti sele si won
0: so
1: pa to wa so fun wa to ti bi to ni obi ju meta lo to si ti bi mefa to ti bi meje to ti bi mejo nigba ti wahala ba wa de a wa pada wa so fun wa pe omo kejo ile kejo na niyan sugbon bi merin ti saisi on lo je ko won so pe meta ni se ara yen ko lo fi bi se bi effect e ma wa lori ile omo yen
0: okay
1: ta ba wa fi si ti o ba wa duro bo se ye ko duro ba fi awon kokan han yin sugbon a si lori television ti o ba wa ti wa duro bo se ye ko duro to wa jabo
0: okay
1: e se te ba wo kini e ri pe o gba be o duro o ko ba sugbon ti ile omo ba ti wa to bi juja gbadu ta kan wa rora fi si to wa rora mu bi kan kekere oyun ara ye duro oyun aduro awon eyan ton ba nrojo mo feto so mo bibi awon ki so awon
0: nkan amon ko so pa awon yi na o so pe emi ti ni enikan o ton so mo mi dada won wa se feto so mo bibi won si tun loyun se iyun oni se ki se original re le won se fun won be ni abibo ki lo sele
1: se olotu sheri nigba mi bi mo se so pe awon eyan ki so oto iwo to n gba labere ijo jimo la ni ko wa gba labere e to gba o wa dijo jimo yen o lo raye jare o wa njo jimo saturday sunday o ba oko re sere o sese wa nbo ni jo boya bi jimo to tele oyun ti ma duro
0: bi oyun ose kan o ti wa lara
1: kini ta de n pe ni feto somo bibi ki boyun je
0: bẹẹni
1: iru eyan bẹẹ la wa jade la o n se feto somo bibi o nigba to n se lohun loyun koda o le bo se wa yen gan a le se ayewo ito ti ito o ti ni gbe
0: se tori pe o si kere abi
1: ojo e o ti
0: to
1: afi to ba je pe eje
0: no ba sayewo
1: ṣugbọn iwo to so fun wa a kọkọ bi elere igba lo se nkan osugbeyin o salaye fun wa o se nkan osun ijoba
0: ijeta
1: opolopo wa a ki na tan ta ba di odo awa ile to lera nkan to ma nfa niyan eni a lo nde ti se ri o iyen la wa ma pariwo ko ni so bo se rin lasiko to ye ko wa gba bere yen ti o wa gba ko ni so gbo eyan ni gboyin
0: ije ora ada bobo nje fokan balẹ patapata tori pe daruko re na ninu lana of it so mo bibi se ora ada bobo se fokan balẹ awon okunrin awon oko wa ninu ile se won gba lati lo ora ida bobo ati ilana kan tan pe ni withdraw method se iyen na tona de

0: 94.9 dokita ore afefe o na leto ti en gbo wa gbadun pelu mama wa akose mose leto lera ege bi nurse tunti agbebi ni eka ito lera ni ipinle oyo ni ayin bi ile ise to wa foro eto ilera mama wa adedigba awon na ni won la wa loye salaye fun wa lori ilana fito somo bibi ma soju opo le lati ma se ni alafi bo tori pe ibere tin be ni waju ti mi ni kan bi gan le lo tan titi ago ti o fi lu ameje yara berebere kan lowo yin mo mi wa awon kan ni awon o gbori pe okunrin lo se ifeto somo bibi eyin akose mo se re emi o ka dokita awon osika nurse bi mo se mo so se lo to ni to ba ri be se awon okunrin na ma wa si ile iwosan lati se ifeto somo bibi apale titi won na bo ni abi eni bi te awon aba won na lo titi won na mo gbagbe ewo ni ru tutu ta won okunrin
1: e se olutu
0: yes ma'am
1: nipa ti ifeto somo bibi okunrin o wa na o wa
0: chance ra won okunrin ton wa se
1: a le so pe ko si won kan po ni
0: po ki
1: po ni se pe ko si rara won po ni
0: ki lo de ta won okunrin o ki nfi wa
1: won prefer ka won lo condom
0: okay
1: won prefer kan lo condom lo to awon method mi ti wa fa won okunrin sugba awon method won yen o si to be ni apa bi but method to wa vasectomy ta n so nipa yi o gba ise abe kekere won ma ge okun ti ato ma ngba jade lara okunrin won wa sopa ala sopa be na la ma nse fun obirin na o
0: ke
1: a ma se be na fun obirin sugbon bi ayika ti wa se wa opopolopo okunrin ki jade sita fun won o po won po rara won prefer kan lo condom tabi kan lo boya withdrawal method
0: won tin dayin lo won lawon fe o

0: ọlọ́run
1: ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re oluwa ye mi si le mi je oba obirin afefe ikoni 32 fm 949 laughter house lawa premier hill mokola ibadan so eji ka da olayin ati ogo pada si odo enikan soso so ni oba awon oba oluwa awon oluwa olorun to pa wa mo lasi igba ta si wa ninu iya wa ti si di akoko yi ati lo osu mefa akoko ninu odun 2026 o wa ku osu mefa ti o pari odun na eje ka gbe baba yen ga lati nu okan yin ni isale okan yin lati ketekete okan yin e kan gbowo yin mejeji soke e kan bere si ni korin to ba wu yin lati fi dupe lowo e tabako tabayin baba yin sabako sabada olayin ati ogo pada aje ajigbese o pa wa mo sile sile o da abobo wa tebitara un ti bibele so ni wipe ninu ohun gbogbo in everything ninu ohun gbogbo o so pe ka ma dupe ida o convenient o ida ko convenient o in everything gbogbo nkan lo fi ni ka fi dupe nitori pe alapa dupe ni eje ka ma dupe eje ka dupe lowo e pe oluwa o se kokorin opa kan to ba wu e lati so wi pe baba osu mefa to ku yi ebi ma pe sile sile tebi tara tomo tomo toko toko taya taya ti gbogbo awon eyan mi lajo fi ayo laaja nitori na da gbogbo ola da gbogbo yin da gbogbo ko pada fun ko de dupe lowo e pe oluwa o se oluwa o se oluwa o se nitori ti anu re do lai lai oni e lo si oni ona re to nti ope ati si agbala re to nti uni e ma dupe fun oni tori si anu re to se kini to do lai lai e korin ope kan to ba wu yin si baba yin lati fi appreciate the first 6 months of the year to pa wa mo to da wa si e wo mi opolopo ojo ro be ni le fi mu ara sun asegun fe sugbon lorun o gba keji ko gbe wa lo somo somo olorun o gba eyen wo awon ojo ojo meta yi eni to ba kan lo mo olorun o je ki wahala ati idaboko to si gbogbo wa eje ka dupe lowo baba yen eje ka dupe lowo e eje ka fope fun ka

ibi ti mo nlori sere n te ba ngbo program ti ba fi number mi sisa te ba type number mi sori phone yin e gbianju ka ma foruko si o tori pe eni je on the first mo fun ga oyen bi woman yen bi lady yen mo fun ni taro any all the time ma pe number se me pe mo ti ma so ipe ma pe number jade mo ti so lekini ekini mebe ekeji mebe mo tun fe so leleketa ma wa je ko je lekerin ajenje tan side oni moto lo wa lori number yen mo wa lo block on the first jo ma fi se ku sese mi lowo je ka won temi raye ri mi pe dada mo wa block se me pe lataro yen ti bi mo se nso re asi flash mi abi ko ti pe mi abi ko flash mi ati to 30 times leyin bi mo se nsoro to ba tun try lati pe mi to ba dola ma fi number yen sita ya ma wa pe number yen lori afefe bo mo ti fun lele kin to wonu studio sere yin okun to je pe ta ba ti fi number sita e ma n pe wa e gbianju te ba ran ti oruko presenter yen eyen e kan fi oruko program wa si boya ki lati se abi 32 fm so awon yawo yin ton le se come out phone yin bi tori yawo to ba je yawo to nise ti se kalara gan to nsise ti se emu lokunkundu koni tu phone oko e yes kilo tu phone oko e si oni ti e to ba tun to fe ri ni wari se ri eje kin sashiri awon okunrin fun se rokunrin to ba si make up mind die pe se be so ohun won le ohun fe ja ohun fe ni yawo keja bo ohun fe nota e ba mi ko si ogun o le ran be ni iwo ni ko joko ibo ni mo ku si kilo ni to ko mi nse bayi ko to ru ara e pa you either face your children or you face your job o to ro adun yin na se ro su mefa to ku o to ro ni mo fe fi so fun gbogbo eyin alai gboran ma pe mi mo o nti mo se pi e saidi oni moto ti mo ri lori true caller ko ma se gbogbo eyan fe o fe ranse niyan ti pe mi boya wa fe kin pe ko wa ba won gba nkan kan ni leyin eto to ba pe mi to ba si dola ma fi phone number sita to ba de to ba si pe mi o le se boya ko try mi be ni kiyan je ti e na en to ba ti fi number sita please try as much as possible e ba wa foruko wa si abi te ba dele ke so fun yawo yin kan le je ke sin mi iko si pe mi ri ti pe o hello mbagbe eyin le je koko ngbadun muni mi ke se nurse muni mi se medical no eyin le man disturb oko muni ta lo ko e mo se gbe phone fun ma me niyan mo wa fara balẹ mo fi si speaker so awon ta wa nbe wa gbo ko se ebuti be la lo nka won yen lara pe mi de muni mu e je ko soro ton ngba to wa soro ton o wa pe pada le nkan wa gbe pe ah iya ki lati se ma lo pe ah mama yen ni ah won ti daran mo le ma gba fun mo le da ebe lo po mo fe wa daruko won lori afefe kilode e fa won okunrin lorun sile e tu wa ara yin se e fi won lorun sile ngba te ba le won jade tan oju yin a wa ja e wa ma tele won kiri bi olongbo e fi won sile e fi won sile e toju awon omo yin ke na de gbajumo se yin eyin le le won jade o yes te ba ti le won jade ko ti okunrin ba si le bo sa tita to ku onu yara to bo si living room to ku onu living room to bo sita to raye pa gesi de oh hey. Oba to ma merin so ti je e yara le mama kan lori social media boye ina ti ri boye si gbo mama yen 70 years old ni won fun ara won na bo sita won la won woko mama la won woko awon yen ba bere si ni drag won you know emi de lie dia kan ko si be se le drag eyan laye mi ni bayin dasi nitori pe nkan to koju se nikan eyin lo ko si bilu gangan be ni un si oloko fin sunkun oni aparu elomi fin rerin e le ever ri mi kin join hands either lati fe eyan se yeye lati fe bu ara buyan abi lati buyan I don't do it and I won't do it se ara won kan won duro siwaju miro kan wo ba boya ara won se ri pe awon gan ti won ti tebi kongol won kan wo yan kan sisin won fe bu arabu I don't do it mi se le fe bu arabu yan tori pe mi kan ni mo da eniyan de ka ma fi yan se yeye pe ha hu heri I don't do it omo olorun le mi emi o gbudo fi eyan se yeye ko se ta won yo so nipa mama yen lucky inu mi wa dun mama yen ti wa jade mama yin ti wa explain situation of things n to de ta won fi bo sita ipa won woko
mama yen awon man sick gan ipo de ti sun awon omo awon ipo so they lack the last medical doctor to attend the sawon shemo won clock here now your name your everything nkan kan beyen won lo wa bere pe how far awon se pe not too long so ti ye yin tori mi o ni loro mole ni mi o ni on the first awon se pe not too long ipe igba oni o keta mo sasalaye won ni doctor wa so fa won wi pe nton je ki o ma re awon lemo lemo lemo ni aire ni ba soro awon gbogbo eko ni o keta o olorun gbo cherry loneliness o yara payanju hiv lo gbogbo eko ani ko si e ko wa le ko kan wu ko ki to sa pe lori pe ko re ni de pe baby kilo sele my dear kilo de ma soro je ki sare be no ma je ki fun elomi je ki fun eniyo o ya ra fi yo sori ahun o ya penu de mo ma soro that one is enough to make somebody live long o se be o fi yo si bodun ko mo bi o je ko re ni correct e o fe jade o gbe orange lori pink ko ran se pe no iru color wo leleyi mama yen ni pe in ta won se jade ni pe awon need somebody e lo sori se ya kini e ma bi mi pe mbo mama yen gbe o pe awon need somebody mama yen sasalaye ara awon para ta won consumer down la go melo ki le tun ku lo market iwo je shop mama o ba nkankan o ri o ro jara ma je ki ntun e eko eleko legba elegba babe sori iru awon mama yen ko nse pe boyo kesa yen lo je won logun abi nkankan but awon ni awon experiences kokan teyin oni be ni mo so fun yin e ma bu mama yen ba obi ti mo nlo ni e fi mama yen lorun sile olorun lo kuku nsaja awon eyan mama yen de ma pade eni ti e tori mama yen bo sita awon oti owo to ndu won bu aso e kan le ma wo pe mama yen o dagba mama si de lo 50 years o ki olorun da egungun won pada si igba ti won wa ni odo shemo gray te ba ri gray ori mama yen very beautiful every set of teeth son tori mama yen fe yin eyin won si duro dada koda won so mama bi ti mama ti njo mukulu munke ma jo folo ti mama yen ko mole ejo ta ba re ni to bosita to wa so nkan to ndu ko ki se ti wa awo ni eto lati ma fi se yeye why awa ko la da won olorun lo da won se de ri o gbogbo nkan ta wo pe isoro lagbaja eni ti o ti ku at ko si moruku to ma pa won o sugbon ti mo mo pe ni osu keje yi mo si kin pe happy new month to wa je osu ase pe yi gbogbo to wa laye wa eni to ni aye ati orun olorun wakati kokola olorun to ni kokoro isika david lowo asun gbogbo tin se ti wa ni ase pe lagbara olo e ma ide ko nbe mo pada bo eku kale

0: a Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto
0: lesa kese ni won san winnings o ni je tan kun tun ma bere ninu e nibi kibi lo ti le gba winnings e you can get winnings anywhere yi gan lo mo kan oni bara wa bale Golden Chance Lotto kete lati so ni bara do loro Golden Chance Lotto ilese ti wa afaye gbagba kugba laye akiso pe ti awon agent wa taja ma fi kan dikan ilese Golden Chance Lotto yato lesa kese la won san wo to si han kedere faye lati gba yi wa waran sesa ni winnings idire ti lesa Golden Chance Lotto peje asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay

0: Lekun si eyin ara ile Yesu ke popada si ikanni 32 FM 949 ewo mi Laughter House lawa Premier Hill Mokola Ibadan lekun si popada ki gbogbo wa wipe Happy New Month share osu yi osu ayo wa ni osu gbega wa ni osu imupada bo sipo ni because 7 months this 7 months stand for perfection gbogbo nkan so concern wa tawon mo wa asile ati ara ati ona wa olorun a perfect ni daada de ni akuku rowo mu be a ri owo hori eto sano ni ma pari sugbon e je kin sare koko bere kini lowo yin tori pe o nka eniyan lara pe anti e ba mi bi lowo awon eyan e jo nitori olorun mo ni well iwo lo ni kin biri ma biri e mo nkan to sele aburu e ko kisho mo mama e omo baba e ni to ba de ma ju lo boya bi o ni boya bi odun meji lo ngba lo wa aburu yen but unfortunately fun aburu e yen o ni omo meji oko e si wa ku so gba to ko e ku yen o ma ni pe ko wa sodo ti won se mo gba to je pe se mo pe bi age group no ma jo je o ni nkan so nkan ri leyin osu mefa ni wi pe aburo ohun yen wa npe oko on loruko ah won bere pe kilode o le ni ah ana ohun ni now ohun le ma pa na ni border ana lo ye ko ma po ohun ni aunty o le wa wi pe ohun o fe ko ye yin ko ma se pe iku oko eyen ti ko si lori ohun o de fe ohun o fe ba fa wahala o ni leyin osu meta si to josu mesan o ni ri to nkan ma de ri tan ba tin lo bi kan a te lawon tan ba tin se a te lawon ah oni gba to wa to stage kan lo wa po kan pe wa na kilode so fe mo ya oso jo so lo ni oni oni okan wa ni ko ngboju at least ko sha loko enikan de la ma ba saye be aye be yen oni ko yeun emi o gbo yo ba o o ma do ekisi ora mi ni meya me komo nke je ba aye be ke je aye be mo fe ki yan meji abi meta pere te ba mo itumo aye be e ma la mo le ntore mi o mo o oni aburo un wa lo bi kan boyo lo jade ni mi mo nkan kan to sa lo se oni alert wa wori phone e o wa ri poko lo send owo yen si oni ma so kon wa pada de oni o send owo si lagbaje o lonya ohun o se ma send owo si kilo wrong kaburu e wa lojo wa buru e to se lose oko e ko ni di 20 ko ni ko on phone ko ni di 30 ko ni ko on phone kilo wrong emu tun o lo kon se pe to me personally padara dalara lamudi I mean to me personally emi o e jo se oh my god wo jo please just leave me alone mo ni time me o wa bi mi nto wa bi mi ni pe mommy loju oye yin se kon se poko un fe ma fa buru mo ni a ngba un ngba un oriran ju pe ti moto ba nbo kin ya un omo un ta tin moran un na boyo n pe mi emi o e ma ko be mi emi o sin be o emi o sin be o e jo eyan meta si merin pere kini tumo aye be at least aburo oko aburo eku o ti wa lodo wa going to here enikan sha la ma ba saye be egbo ewo ni aye yen tenikan fe ma ba se emi ti se oju opo sile Mr. Lucky wa gbe tegbe yi fun mi tori mi o le naga Lucky wa gbe le fun mi mi o le naga jo ehn o ya hello e ka sun e se ma e ba mi soro soke ma oruko yin ati bi te tin ba mi soro
1: Ya
0: yo kan lato yo. Ya yo kan lato
1: yo yo nko. Wa dada.
0: Egbo ma. Kini o mi pe ko a ma saye be.
1: Ta. Ko ki sa ra ni o.
0: Eh.
1: Ta tin kon fa ti. En ta tin kon da lo ni.
0: Mo gbo yin ma. Ko ki sa ra. Ta tin kon
1: da lo laarin o. Ko ki sa ra gidi ni o.
0: Eh.
1: Ko ma di pe iyawo ji meji ni ole.
0: Kabiyesi. Aburo e ma ni ma.
1: Oh, ya bo na sa mo poko e ko anti o ni.
0: Omo babe.
1: Opa na ti mo pa buro yawo ni. O ti ti loko re ti ku enikan le mo ba saye do ya ko ti ni o na.
0: Mhm. E se. Oya, ba mi gbe mi is okay. Sera in to je pe ta ba fi phone number office si ta fo yin o kin wu yin pe e ma pe personal line mi e jo ntori olorun e ma pe be se npe yen di so be n to nse program ni ele se ma pe gbogbo yin le ku ti mo ya ba mi gbe yen soke hello
1: ele ka sama
0: e ka san
1: yes ma happy new month
0: same to you
1: yes ma iyawo keji le ti gbe yen mi
0: eh
1: se nkan mi be ni ma
0: iyawo keji
1: Benny, ma, nkan to sumo si ni
0: ah o ga o ko lo nso wa nbe o anti yen na ku npo bayi o na ngbo oya ba mi gbe mi soke hello
1: eka
0: san sister mi o e ku jo meta yes ma
1: e ri le wo la gbaro olohun o pele eru ni lato
0: ami
1: ya o ti pe meji o re soro se
0: kabiyesi
1: ba ti jo lo wa le rent tun rara re wahala ti ti sele ba won ko lohun ba won to ba won moju to arin yen
0: yi pe oro oro soro se
1: ani ma ba sa ye be
0: ah
1: obirin yen oni fura
0: ah
1: oni fura gidi ni
0: eh jo ma se
1: nkan kan o tin ba sa ye be
0: eh
1: ah o tin ba sa ye be si fin send 20,000 si 30,000 si iru fe o lo wa to ba
0: ah
1: awo okun yen koda o gba ora won kunrin sa
0: ko lo ngba wa
1: ko lo won sa nu wa ni ope lo yeru ni lato
0: e se mami je kin gbe yan meji si hello iyen ti rebete so ke nikan beyin ka wa pari eto ta pari lanu aye be o ga o sa lo bo awon olupa ni iye me hello
1: hello ma e
0: ka son sister yes ma
1: o ko mini ya beje ni pure water lati san yo
0: iya beje etun son 10 ta eni ya beje on pure water lati san yo nitori ti epo lowo oja yin e san wo eto erin e san wo toro e ba mi da e ba mi da si ba
1: ya o keji ti deni
0: ah mama se wo li ni yin mi
1: e wo ma be nto be ko da ko jo mo ya e Debi debi omo baba o ma ba nkan je ni. Inu le yen Olorun je koko o ti daru bo se wa yen.
0: O ti daru.
1: Afi ki awon iya won ati baba won adalagba kan ba won jasi. Hello ma.
0: Mo wa pelu yin sister.
1: Ki won ba won jasi nitori pe o ma lo jina jina o lo fa gan
0: o. Lo fa.
1: Olorun ko ba won tun le yen to.
0: Ami.
1: Gẹ yẹn kule fẹ ba le jẹ ni.
0: O n pa mi lara.
1: Ọlọ́run bá wọn tuntun.
0: O n ja mi lara jẹ. So ẹ̀yin ara ilé ẹ má ṣe bínú sí mi. Ẹ jẹ́ kí n sáré wá ètò tàná lọ. Kẹ jẹ́ ká fi ẹnu ẹ̀ gúnlẹ̀ kó sódi wípé a máa tún pàtún àwọn àlejò wa tó kù. Ṣé ẹ gbàgbé ibi tí mo bá ètò dé wípé ọ̀rẹ́ mi tí màmá ẹ ti kú kò ní ìyá kò ní bàbá ọ̀rẹ́ mi àti kékeré mo ló sì relocate wá sílé wa. Mama mi ti gba pa to ti jore mi ni mo na si da duro ni bi ise tori awon microfinance yen inu oja na ni ka won ma won ni ka won di ipeda la ko we awon oloja kon ma ya won lowo mo de so wi pe oni bo se ba n se ore mi na ti ko mi ni ise o mo tun wa mo ise ju ore mi lo to je pe to suba pari bayi ta ba da oju owo pada si company ah obitibiti ere ni ti company ma ni wo eye ti won ya elo ni won ya 20,000 e fi gba 25 abi 23 lowo won awa le fi gba bi 27 sugbon tori pe emi wa fi packaging kun temi mo lawyer ya gan tin ba ti denu oja bi mo se n ba won ele ran yen sere bi mo se n ba won alapata sere mi mama ba won ele fo sere ah ma mi se we do yin yo e je kin sare ba abi o ti eju meji e je sare ba yin to awon mama yan ton baba yan wa like mi igba ti ore mi wa joko sile fun bi osu mefa ko ye yin bo se wa mu phone number manager general manager ibi ise yen bo se pe niyan pe kini o ni kokko le ma le o ore ehun to n wa ise kan na la won jo nse to ba dabi ro e lo sinu oja e de 32 fm e bere lucky e bere bimpe e bere toba e bere sunbo ebere alamide ebere meri ojo ebere bolanle koda ebere oyin kan ebere won ke wa be lowo won pe elo ni won ya ilo no fi da pada se oyin kan ti e chips ilo nta lucky imuri ti lucky nta o nteran bi npe nta kin bi npe nta o nta liquid soap sunbo o nta munira oba ni mo ti to nta mi ti ri ti mama n to fe ma ta sugbo no nta nkokon o wa fun oni phone number gbogbo awon because igba mi ajo ma nsise jade mo mo customers e mo mo number awon igba mi o le ni ah o se mo ka jo fe jo se le boyo oni bi kan lo emi a lo ba cover ati e lo da awon customer kemi to lo ba customer temi igba mi temi na ba nirin ese mi rin a lo ba mi cover customer mi se mo ile kan na la jo ngbe ore mi ni so ati wonu ara wa o tun wa so fun won wi pe eni to ma n ba mi ro idan mi o pe to mi sin loruko en je oni POS ni to mi sin oni POS e bere e ba ti data 32 FM ele n bere to mi sin o lo ma n ba mi ro dan yen awon owo yen ba tin ba fun wa fi POS son account mi gbogbo won ba lo sugbon tori pe olorun o ki so ba aka gbogbo awon bi mararun ti won lo ba ti won bere lowo won olorun ti fi ohun si won lenu despite the fact pe mi ni ti mo se da o baba ti ma n ba sere gan ti ma n ba reran ti ma n ba sere gan ma n fa won mo e ni nkan baba yen na kokori baba pupa la ma n pe won e gbo microfinance wa elulu le ma n gba baba yen ni awon ma n gbowo elo le ma ma fi nda pada baba yen ni ohun kawe iye ti company ka awon bi se ton ni kan da pada o lo ma nda pada en bo le ma n ko si ani e lo ba ko we yin mi nko sin to kan mi mo sha me pe o ba ti de iye to ba ta ba ti 100 boya bi a sha di bi a 20 abi do non file abi ngbo eh mewa ton ba 100 20 yen na no ni kan file soro mi ti ye yin o sha daru mo won lo gbugbu awon mararun ton wa lo gbo wa dabi pe mo emi ni mo so fun e pe kan cover mi awon na wa cover mi because ngba ti won lo won mu mi dani won ri toju mi kore lowo won ro obirin kan legbe mi won ro okunrin kan legbe mi won ti ro 2 plus 2 pe o likely ko je pe olopa ni won ni lo mu mi ton mu mi kiri won ri nkan kan a pada si bi ise won wa ni ki lo gba statement of account mi wa mo wa lo gba wa won wa wo pe ah ah apart from this office work ise wo ni mo nse TPOS in transfer 100 30 50 150 si mi ah mo ni ti mo nse azao mama mi ntaja now mama mi deni ma emi ni ma andu esha ti esha shop every big sort ti mama mi ni on ba tun ba mi de odo mama mi ni e wa gba mi so tin ba fe raja tin ba ni ko mo mi ba mi ko phone PS kon ba mi se transfer sa account ye ko wo yen po kin le fi raja se mo ti je bi mi tun gbodo fo mo mi lowo mo mo sha wa wa gbogbo ona olohun o je ki won ri mi mu sekun bo se ri ore mi mu won wa ni ko buru idajo awon re o awon ma da mi duro pe all efforts lati tu idi ibe awon ori mi mu but awon ma da mi duro won ba da mi duro won ba dele won ba so fun mami mo ba nsun fun mami ni se ba won so fun mi ipe ki n jawo ninu mona mona mo ni e de ma wo osu yi na ni mo se pe to ba ti ba ti ri rodo to osu yi se mi o ni se mo eh mami ngba ton ti de duro o ma dupe ton ni ko dawo pada o ma dupe ton ni ko se won para to re mi ma down ore mi ni oluwa seun ati jo di kan na ikankan ni wa akoku jo ni se ni ikankan ah mo wi pe se nu e wa ndun mo se da mi duro temi pelu ejo wa nle ni ah o ni ohun osise mo igbo na osise mo bi mo se bere si ni lo so online yen ti mo bere si ni wase olohun wa ba mi se osu meta pere ni mo fi joko sile n ba tun ri se se wa ri bi ti mo ti ri se yi won bere working experience mo ni mi o sise ri mi ti e sise ri rara ti rara o wa ku ore mi ni kan sile wa emi wa bere si ni lo bi se inu mi wa n dun mo wa n sise tin ba de se mo ma ba ra nkan bo at least mo si gbowo bi 6 months nọmba na n wa yan si ibi ise nibi ise wa n ba gbe sori status mi pe 32 fm wa yan o en to ba fe e ma wa ko leta o mo fi n se program ni won wa yan 32 fm wa yan en to ba fe sise e dm mi general manager wa yen o ba ba mi soro pe ah congratulations o ti ri ise
2: kuya wa very very careful bi se eleyi ko make sure pe o lore rara o ma ni sori so be pe bank ton ti ni ko wa sise 32 fm bank yi ma ni ore rara ta ye ba sile ma mu ore kankan lo eh
0: ha o ga kilo de ore mi o sise na ogbon to 2 years e de wo aye de ti sile mo fe mu lo rani ah o fe mu lo
2: awon o mo pe wo na ma nro don ore e lo ko ba e to ba de dabi ro to ba close nbi se fa ide aya ma wo office o to ba ti de ibi te gbogba ti abeteta ti ma nse yeye yen kan pe ma mu evidence to re fi ko ba e ma mu wa loto loto mi o believe pe ore mi to n gbele wa ti mama mi ti adopt bi omo to njo nje mama mi ti mama mi fun lowo ti mama despite pe mo n sise ti mama ba fun mi ni pocket money mama mi a tun fo re mi pocket money kile fe ko ba mi fun orodan ti asiri tu mo rodan temi so on lo tu asiri mi mi soro bi oga mi tele tele yen bo se pade mi niyan o kon fi chat won gbogbo to so oni ma tawon o laje tawon o de ki se woli o se je awon olopa se mu e lo sodo awon eyan marun yen ton to je pe odo awon yan to ni pos la won mu e lo inu mi baje inu mi odun sugbon yin ara ile e saanu mi bo re mi se njoko sile ikodun mo mi nu ibi se wa de ni di eyan bibeli de se pe ka feran eni keji wa gege bi ara wa mo fe tele oro olorun mo fe ba gba application na e lo sibe kon le gbo on na sise e gbo se kin ba gba abi kin ma ba gba odo mi so fun ma mi o mi ti fe ki ma mi mo bo mo fe ko na ri se ka jo gbe ba ka jo ma ku ile aye de ti sile ni bi se wa se nkan ti mo fe se yen da abi o da ah iseju bi marun toku meta gan ni eyan meji pere la le ba mi dasi ati pari program tanan niyan o e gbo se kin ba ore mi wa se yen abi kin ma ba wa ta lo wa lojude lohun pelu mi hello e ka san ma
3: taiwo no go latapata
2: e se anti taiwo latapata
3: o je ki ore omo pe asiri ti tupo ni lo so ifo
2: okay ki wa ba ki wa ba wa se ki wa ba wa se sibi ti mo tun te se rise
3: wa wa ise mi
2: okay
3: wa wa se mi bo ko na ma wu wa ti ko da mo
2: o sa mo ti jawo mi wa
3: ti o na ke ye ma wu wa ti ko da
2: be lo ti jawo ki bo re mi gba se sibi se mi yen si bank yen
3: bo e je ko mo ki te ti mo ba se ni ti ki
2: e se ma e se
3: e je ko mo
2: god bless you ma e ya ba mi gbe yen hello
4: hello ma
2: yes ma e gbo kini iwoye ti yin ma se kin bo re mi wa se sibi ti won ti sese gba mi sise
4: o ta mi o o ta gidi number 1 o ta mi
2: se gbo ta mi ni
4: o ba gbo be ni
2: eh
4: o ta ni ko ma gba wa ise kankan ma
2: ma tin lo gberu mi latehin
4: ah o ti to ji be le lo ma ti se fun yin o la ma je owo ewo
2: aha
4: e se ma e se
2: eya e se ma ah je ka gbe yokan yin oya hello ah e ka san sa e se sa
5: oluko temi sandra bona bla to lo na
2: sa loju wo ye yin sa se kin bo re mi wa se si 32 fm bank yen
5: be igboran san je bo lo
2: igboran san je bo lo
5: Ti o ba to ba tun lo pada je igbese mi lati gba wa se sibe yen ewon lori ku to nlo yen
2: ah
5: o igboran san je bo lo
2: so ki ma ba
5: beta ku ma ba wa se sibe rara ku ma ba wa se
2: mo de need eyan si bi se yen ni o
5: lo kan ba lo
2: nje kin je ko re mi mo
5: so a le ko a le mo ba ma ko le won a le ko le won to ba ti tu atiri yen si lo pe iwo lo ti mi o
2: ta
5: fi da mi duro o se mo dupe o bo ohun to ba fe se ngba yen na mo Igboran sa je bo lo o.
2: E se. Ba mi gbe nikan soke ta ba ri baba de ri. Boya. Iya. Eyan ara le mo mo lore, mo tun si lale jo pataki gege bi ise wa lori eto. E ba mi daruko yin fun awon ara le o.
6: Ah oruko mi na ni Dr. Joshua Adedeji. Alase ati oludari
7: le se The Way Natural Clinic. Eyi ti o wa ni dojuko Oluwo Nla Police Station ni Basoran. Ni lu ibadan bi
8: ah se ta ba sha si daruko police station ya ni a de jage pe wo olohun emi iku te ah si ti mo ko se o fi en police is our friend man ju won si won de man ki won si nkan kan ti mo se debi tolopo mo wa mi kiri o
7: eh enikan ti e so wi pe
8: so le ni on je ma so bu soro buruku se mi le ni on the first
7: won ni to ba pe in to ti e ma to ma ndu ma won ninu ni wi pe teni fi lo mu ile si iwaju police station
2: eh ki so daran
7: o tumo si bi pe won legit
2: ko saye legbe bi se yin
7: eh ko saye
2: mo fe ma ta sobo ni
7: ko saye
2: ah o ma
7: se eh ko saye
2: ki le sun wa fun wa leni on the force to je osu tuntun yin
7: ah ire la gbe wa o
2: lo wa se o
7: gege bi gbogbo eyan se mo ise ta nse wi pe ilera gbogbo eniyan o na lo le wa kiri o lo je wa logun a de dupe lowo olorun wi pe olorun gba fun wa o nba wa se
2: hallelujah
7: eri de ntele ni nigeria atawon to nwa sodo wa lati oke okun atawon to nri fa awon eyan wa lati oke okun sodo wa a dupe lowo gbogbo yin ah on ti a wa gbe wa ni oni yi o na ni wi pe gege be se mo pe on ta wa nse lodo wa ni pe a ma se general body test lati fi mo ki lo nfa aisan tabi arun teni kankan la koja ninu ago ara lati fi le mo nibo ni nkan ti wo wa ki lo fa nteni la koja nigba ta ba ti mo ile seri ogun yen ti se die
2: be ni
7: won loruko taisan ti arun je oni wi pe bomi lasiri ki npa o tu me lasiri ki nfie sile so o le fi nkan kan pa mo lodo titi wa se mo pe lopolopo igba te ba lo si awon ibi kan nte ba to ba nse yin leso
2: be
7: e da kun mo nti ma se bayi nki ronun sun ninu be bye bye a pe ah lo ra nkan bayi lo ra ile ba
2: sugbon lodo ti
7: wa
2: ati numoran leyin
7: o need ko complain mashallah n to ma tu asiri gbogbo to n sele ninu ago are o wa lodo titi wa iyen ni awon machines orisirisi ta ni alele to ma scan 41 organs alele to ma scan 258 organs says a microorganism
2: ba ka lo se gbe ni ba ni jokan boya ke ni kawo yan ke wa ka ya ko ba yin gberu ke gbe wa bi ka fa awon yan
7: awon kan se gbe wa
2: ati gbede bi na ni
7: e ba worry
2: ke wa fi awon ara ile
7: ni lo plane
2: okay
7: awon kokan wa tali se be
2: te ma gbe wa
7: be n to je
2: awon wa yan ko ju sinu
7: e nda ta ba awon to ti e tin wa gan won mo bo se n lo
2: okay
7: nitori wi pe awon kan ti awon kan wa nigeria si lati wa lo wi pe nte n se yi ga ko si lodo awon
2: kabiyesi
7: awa de gbe wa si bi bayi nipa ori ofe olorun
2: hallelujah
7: so on ta idita de fi se awon kan yi ni wi pe lati din iku aisan ati arun ku sugbon ona ta de le se na ni pe ka wa si iru pi bi bayi lati je ka mo eyan gbo pe n to
2: ten wa
7: kiri e gbe body e ma bo ni diwe clinic
2: okay
7: nigba ta ba de se tan machine ti o tun treat yin o na wa nbe ani ni nla ani kekere
2: iru machine yen
7: beni
2: a ma bere dani a ma
7: ko se awe lo abere o
2: mo ni se ma gunyan aba ma
7: gunyan
2: eh
7: to bai pe kekere yen e in fact koda e le ma mu mi ninu e e ma ma mu mi to bai pe big machine yen ni gbogbo ara le ma gbe wo be e ma ma mu mi ninu e ke tun ma gbo radio e ma gbo 32 fm
2: eh
7: beni ninu big machine yen beni ta e ma gbo 32 fm gbogbo ma selelelelelele eyin gan ni ma gba ti time pe be de se joko sinu eyen ohun treat are ohun treat e ti e lo ni te ba de ton se tan a ton ma se another test lati mo nkan ti machine yen to ti correct lara yin loju ese sugbon nta wa gbe wa leni oni pe a wo bi gbogbo nkan se ri ni Nigeria lọwọlọwọ
2: gboro rẹrin gboro dun
7: odun gan
2: gboro dun Nigeria
7: odun gan
2: asẹ to ba fe puro
7: odun gan
2: ehn
7: iyen la se wa wo pe onawo la wa tun le gba
2: lati ran awon eyan lọwọ
7: lati ran awon eyan lọwọ
2: kabiyesi
7: nigba ti awon ere ma pe ni time ti mo wa nbe mo so pe awon ajo
2: awon ngo kan
7: wa we awa na le je ka wa na
2: keke na
7: ka wa na se kan so nta wa wa se ni wi pe awa give 50%
2: kuro e try
7: kuro ninu owo to ye ke san
2: okay
7: so leyin te ba wa san half yoku which is 25,000 naira
2: okay
7: orisirisi package lo wa but the list is 25,000
2: okay
7: so gbogbo awon equipment wa ati ge 50% kuro
2: nbe okay
7: so te ba wa a ma se general body test fun yin.
8: Okay.
7: A ma se general body treatment pelu machine.
8: Okay.
7: Leyin yen a tun wa ni package product wa meta.
8: Okay.
7: Ta tun ma fun yin lofe.
8: Ah. Jemi ni wa bayi.
7: Leyin yen. Jemi
8: product ofe gan jemi logun.
7: Mo tun wa se
8: se. Nkan ko se mi na.
7: O mu mo, nkan ko se mi.
8: Nkan ko se mi.
7: Ah. Mo tun wa se se.
8: E wo mi, e wo bi mo se nju pa.
7: Ara yin le ju ta na gan le.
8: Nkan ko se mi o. O se ba ma wa.
7: Mo tun wa se ko iwe kan.
8: Okay.
7: Wi pe gbogbo question to polopo nbi mi eyan melo mo fe da lohun
8: idahun yen wa wa ninu iwe
7: yen idahun yen wa ninu iwe yen mo wa pe title iwe yen ni you are what you eat ohun to nje
8: lo je
7: ohun lo je
8: right
7: n to ma determine to ma sele se lagu ara
8: se wa mu iwe yen dani
7: o ye ko anu moto
8: ah e try te be nbo nbi e fi we lenu moto
7: mo wa
8: se bo ye ke mo wa bayi kawon eyan ri
7: iwe yen
8: that's why fun alofe
7: nipa agbara olorun gbogbo eyin te ba ti register ni time yi iwe yen ma fun yin lofe
8: okay
7: o ma ba package yin wa
8: okay
7: nitori wi pe
8: e kon to ma se le ma gba we temi lofe ma pada agba package
7: ninu iwe yen
8: okay.
7: Ibe ni mo ti so asiri a ma npe de kan pe one man's food
8: is another,
7: man's poison mo abi is be pe why answer to that question o wa ninu we yin idi to fi je wi pe alejo je rice atewa nisin a de sise ototo ninu agba ara wa
8: be ni
7: ki lo fa gbogbo nkan yen ni mo shalaise ninu we yin
8: okay
7: then to ba ti wa mo kini condition ti ti e mo wa se awon alaye pe okay bi wa se awon nkan to le ma je
8: okay
7: to ma ba
8: ara mi mu
7: ara e mu
8: o lele
7: to ba je ile be poison ni
8: okay.
7: To ba je ile yo si ara re ni ada bi ogun ninu ara e
8: okay.
7: A sise medicine
8: okay.
7: Ninu agwa re to ba je ile a kan da bi pe ounje lasan mo se ni ounje eso seafood awon mo categorize sinu iwe yen so to ba ti ni iwe yen lowo sincerely speaking o da bi pe keyan ni hospital ni le ni so but tori wi pe ki gbugbu eyan le ni anfani e oni mo se so pe okay gbugbu en to ba ti register o nipa ori ofe olorun ma fun won ni iwe yen lofe
8: ile wa ni registration
7: 25,000
8: o no dey no ma fi all treatments
7: very
8: very good
7: so awon to ba wa wo pe okay won fe ra product si pe into result won gbe jade awon product sample ta fun won o le ma ka ele wa mu mi die lowo to buy more product
8: is alright
7: and gbogbo awon product wa they are purely natural product produced with fruits and vegetables like a chemical kankan
8: that is organic
7: purely organic tori awon wahala to nsele nu agu ara wa is because of what we eat
8: exactly
7: what we drink and our lifestyle
8: e ba mi juwe odo yin e farabale juwe fun won daada ke de farabale fi phone number yin sile
7: ibi kibi te ba ti nbo te ba ti de yala iwo road tabi gate e gbe okada to nlo si basorun e so fun won wi pe oluwo nla police station o le nlo iwaju police station yen gele bayi iwaju odo wa won ti so yin kale e ti ma ri big banawa the way natural clinic eti ma ri nbe
8: e shalaye dada kin gbe eni ton ba ti de iwo road kon gbe okada to
7: lo si okada to lo si
8: basorun okay
7: ke wa so fo okada pe oluwo nla police station le nlo
8: okay
7: so iwaju police station yen ibe ni clinic wa wa
8: ta ba wa jiri okada to ye pe boya won tin wa bi ti o ni we
7: ma ti o ni navdak
8: e le lohun o mo be
7: e pe number wa yi awon number ni ke mu biro yin ati iwe ke bere si ni ko bayi number meji ma pe number akoko 080 67 67 79 88
8: e pe bi ara oko ti wa
7: 080 67 67 79 88
8: okay
7: number keji te ma pe si oni 081 11 01 45 46 081 11 01 45 46.
8: O fun ni anfani lati ise apejuwe odo yin lekan si eni iseju kekere bi aya
7: ibikibi te ba tin bo lati oluwo nla ami lati boya wo road tabi gate egbe okada to nlo si olu to nlo si basorun e so fun won pe nlo si oluwo nla police station iwaju police station yen oni odo wa te ba pe awon number yen e le send the message na sibe e de le send the WhatsApp message a ma reply tori opopolopo wa je pe ti an ba npe ipe ma njalura won so e le send the message
8: so eyan ara le won ni ko ndu ko po kimbai ni obe oge omo yin ore yin oluwa yemi si emi ndagbere fun yin wipe ati bere osu wi pelu oye ati alafia enikan soso to ni kokoro isika dafidi dani olorun anu olorun gbogbo erun ara olorun wakati kokonla olorun awon mogun olorun israeli amwa laja pelu ayo ati alafia ipade bi pelu yin ko otun di ni ola ewo mi I love you.

0: o ti suma bi to logun titi ngbe saba yo tori pe nkan to nsele nu dije fe ya agbaye bi opolopo awon eyan bi an ti se foju si ipo jeje kiki ni ohun ko ma lo nigba ta tin ri eru laarin awon omo ti awon ba ti en de tin fi ra won joye ta ti mo tele tele omo tele ri ona lo fa to fi opolopo riyan ti abi foju lede pe aba imo ibi ti kini ohun to le ja si osoro fun enikeni lati le so pa waju lo nipa ti ohun oyi awon nkan to ni se pelu ti rede raya pa waju lo ni eka ti bodu alafese gba sugbon bi kan se lo bayi ni bo se wa si won ti yi won koju ara won iyun kotile gesi awon atorilede ti kongo diar kongo je pe ati ati rapalarapara lo ba jade ninu sori ti ori to da si nbe nigbati o mo ko jorilede ti ko ti orilede ti ile gese bi kini ohun o lagbara fun wa lagbara ni o mu jade bi ogoro awon eyan bi ti se won si alakale bi onikalu gbe se mo ko jo ara won won ti fiyan lede ko da lowo ti mo ba yin soro o ti lo si bi iseju bi meto toto ti o ti gba la ara won ka gan mo nkan to le sele basi ko oro mo ba ti to amenuba ibi ti kini ohun to le ja si gan ni pato ni bayi na o leyin ba ti orilede ti di adulawo lo si bi mesan ti en ko ra won jade nu so di ti galagolo te gbe en to ri ba yo ko dile ni bayi na o onikaluku won ati ri meji ti ti pada ti le boya le ri eleketa loni tabi be ko ru be ru e na lati mo tele tele omo tele ru le ri ko de vo awon na won to pe ru kile leyin won ti ba ti won lo ni abibe na ka to wa so ngba ti orile South Africa ta won na ti ti ye ba kan la ba jo won ti pada si ile won won ti lo le se je ti ki won mo se sugbon orile ti ko de vo awon na won o da lo lati ri pe ni bayi na o ta pa so pa ti a ma dialo go yoyo kan dondo to mi fun won na ti darapo mo ti awon agba agba bolu nu ti orile di ohun ta pa so pa ti de duro gba ati awon aruna jande Boni, Javio, ati no kola sepepe ti ekwon ti gba go to lo si bi mejo toto won ti gba wole ni je to ni se pelu ti world cup ife ya agbaye woro to po ohun la so sugbo o je pe nkan oruwo bo lo de wa Nigeria to ri ni bayi na o boya ka so wi pe ariru eleri ta bo ti pe ta ti mo riru e gan te pe ke se le sugbo ni bayi na oro to njade lati eno awon alase ni pe ana no si o bo ba ti di ojo keta o din ni ogbon osu ta ba osu tin boy na ni o league ori ba Nigeria abala akoko ti ipele ti awon agbo je o na no ma bere ani ani osi ko si n to le ye ko da won tu fala si gan pe ani ani osi ye ki oni ri ye ko si waju asiko ye gan won tu fi lede pe asiko ti o bere ri ati awon asiko ele je pe yo ma pari bo ba je pe lo be bi mo se so oro na jade o nigba ti awon to le nu nbe ti o se iroyin tan pe awon iroyin jo te de se kini on lalakale pe asiko ti o bere koda oro te de so tele tele omo tele ri gan pe owo to lo si bi billion kan naira o ne to ba gba league ti sa ta mo mu tututu yen sa 2026 ti ati 2027 ta mo mu yi eyan na ni o mo gba nibe ni o baba diko won tu fala si pe ah ah se n wa ni en to ba gba league yo gba 1 billion ke sere o koja be te be ni gbagbe la mo re ti awon ko meni ototo te bi won mo darapo mo won ni pele ti agbo je mo so ma ti Sporting Lagos inter Lagos ati Rangers di pelu ti Joma United te gbo mo ku won ku awon ti e pe mo nbe iyun ni abibe na wo ko nbe na si pada sibe lati mo menuba boya de o le lo be tabi ko ni le lo ikene je ni gboso na le gbo o 32 FM 94.9 ni laughter house ni mo kola ni Lubadan ibe na la bidi kale si bi ta tin se kini ohun bi oloba iyun ni abibe na boya ka pada si abibe to di awon nkan to nsele karakata na o nsele to di pe ni bayi na o awon eyan bo tin wo fi eya agbaye na lo ni kaluku fala se awon gba bolu je pe won lo ni boya bo ba sese ki elem ko le wa darapo mo wa ninu ko wa tabi be ko ko tori bi na o yo le yiwo tayo ti agbara le ka nipa na gbe bolu ti gbe bolu Chelsea te tin soro re ta ba tin pa gbe bolu lowo ti eyin yen fun ka gbe bolu Atalanta ani ani osi o won ti gbe ayo ayo buruku ni abibe koda oluko n ta ba so n ti Alonso o ti moro jade yun ni abibe pe ni ewo se da gbe bolu o ba ilana tun fe ma lo lati mo gbe bolu ohun o ba mu koja nkan ti opolopo yen te tin ro ti mo n ba ti gbe bolu cheche tin kede omokunrin bo se ye ki won le gbe tabi be ko lawon yen tin so pe ah ah ani ani osi o irufe ru omokunrin o kere si ru agbo bolu ye won le gbe boya be ni tabi be ko anbo ni abibe na ka menu bele na tori poro to njade lenu pe e fo ma gbo bolu mi le ko ni ku onu ko bo je popolopo awon eyan na tin wo koko mo omokunrin to o ti set bayi boya ka le na ka bi jo mo be tori pe lowo lo ti mo ba kini so nigba ti fi gabaga na to lo si bi iseju bi meje bayo ko je gbo bolu ti ile gasi ati three lion o ti yiwo daada ta nti agbara le ka bayo agbo bolu DR Congo rile de DR Congo won ti fi giburuku kan won ti fi gun oju ti ko gbo bolu ti three lion ni ti le gasi o 1-0 ni ayo di bayi e ja mo won to le se la nbo ni abibe lati wa bu enulu boya yo le je gbe en to kokko je ni o je kan ta be en to kokko je oni osun kan ni anbo ni abibe ka pada sibi ta ti kuro ni bayi na oro to njade lenu ta ba tun ba ti are te gbe bolu ti Atletico Madrid mo so n ba ti Enrico Garezo lo ti pada muro jade o ni ewo se di gbogbo eyin ko ten ta ku kale don gbe pe at video de la ki egbe ti Julian Alvarez egbe bonu olo waju pe ewo egbe bonu yi ko se fun tita fun eni keni ati Barcelona ni o ati Gunners ni o ati awon ko mi ti se kan ni kan ni ka ga kiri pe consultita ni asiko ti mo fi n ba yin soro yi nigba egbe bonu Chelsea egbe bonu ti egbe bonu amo egbe bonu ti Chelsea je gbe mo se ran ti Marco Palestra niba no oro to n jade dan bi mo se moro e jade pe ewo mo ni ko si nkan kan ti n je be omo kunrin o n be ni agba bonu je bo se se to won lo dada bi opolopo awon eyan ba ti se n fo kan si ewo lagbara inu kulu ta wa awon eyan won ro fayo ni abi ba gan latara pe boya ka so pe in to sele lo mu na awon eyan dun ni tabi ka mo won to le sele yun ni abi be na ewo ridu alade kun club na po ko mi nje mo si gbadu awon eyan benu kulu pelu mi
1: aji galadu awon ki n ka bo si ore tege
2: e kuro ni abi bola la mi loruko temi na
3: Rafe wa mba li lo koti mwenye emino kinyi kabo
4: Islami ya ladi mwake msari lo koti miye kabo sari ya koti yutu Igo, dali,
0: ali, let's go, dai da Eh, Krista
2: Atoku
0: Moro yekbe bigo yanshi wole Onlo de abi wade kwe no yudo Nka meji li lije ole je pe ore atinu denu ti le gesi teni fe won to lo fa tinu yin fi dun tabi ka so wi pe iwe down gege ba se royi se be na ni eyin o sage si pe go ife se bi en ya po
2: awo wo lo me lara mi
0: awo dudu le pe
2: ni mo ko abi le ri
0: ni oja awo
2: be mi se sabi ko lo je kori o ti ri be bayi ko lo je kori be ko le ni
0: 6 minutes
2: e ko ti peju o le o ti le ba gbese de o tori awon ele ba pe o te ba wo egbe pa bolu Congo DR first match won against Portugal corner ko play yes 5-3-2 ni play ah wa ba yin ja fenira second match the same thing third match na wo pe I need the point o no ko 4-4-2 jade iru eleyin sin ti o ma le maintain marun yen leyin pelu egogo kan to ti ko yen decision ti en to je oluko ni won ti make the saba nipa wi pe o ti gbe so fun Beckham lo joko na
0: eni suru na
2: Beckham lo joko ke se ojo ri melo ni go ya wisa ninu premiership ni season yi Mẹ́rin ló ṣọ́kọ̀ tó méjì àti mẹ́ta. Ẹyọ gọ́ọ̀ kan.
0: Ara rẹ̀ kò yá.
2: Fantastic. Ẹ wá wo yan wizard tournament. Má respect ẹ̀ tẹ́fẹ́ jọjà. Tó o bá ti respect ẹ̀, o ti fọ́nà ìfàní àti ìlú ẹ̀ pa. Ohun tó bá mọ̀mọ́ Serena Williams nìyẹn.
0: Ẹ rí pé ọmọ ọmọ bẹ́ẹ̀
2: kí má yà síbẹ̀ yẹn. Má respect ẹ̀ tó fẹ́ bájà. Tó o bá ti respect ẹ̀, o ti concede defeat nìyẹn. But bí ọ ṣe wọlé ìsìn, ẹ wo first match second match. Ẹ wo yan wizard bó ṣe ń tọ́n kiri jẹ́ èbó. Tajọ pe kọlọ ẹ lo yàtọ sí tèmi
0: kọdà tó fi ṣe goal láàrin àwọn Portugal gan ó yà wọn lẹnu
2: o ó sì kù lẹyìn o torí wọn bá pé báyìí dìsábà ni mo bẹ kó jọjọ lọ kẹni kọlọ mọtẹ ní kó góò mọnú má ṣe
0: kọdà ọdún ayọ
1: atọkùn
0: pẹlú ọpọn tẹ ń wò yìí nítorí pé kíní ìṣèdè dé àsìkò tá à ń ṣètò lọ́wọ́ la fi ní kí a ká mẹ́nuba ọpọlọpọ ayò tí ẹ ń gbá lánà náà láti fàlàsí ibi tó yẹ kí ọjà sí tó ti padà jábẹ́ àfàlàsí sweden èmi rò pé sùn ní ọjẹ́ france dé bá ti pé èdì míì bá ń bẹ́ ń bẹ̀ a dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ nípa ti norway àti orílẹ̀-èdè ti côte d'ivoire ti pé méjì ní ìsìn báyìí a ti rí kọ́lẹ́ my job mo ti lo gbase won si mo ti ba ti en lo
2: ma job ko ma job
0: mo ti lo gbase won si south africa mo ti wa nbe good evening ti lo wa nbe dr congo re pelo won tan ba je nu sori sori je pe mo bo gbon da soro ara won ati awon iyan le yin na ka sa gbe yin lese koju awon kini eran oje eran be e gba pe 10 yo je lo na lo to abi go mi nbe nbe papa julo ma du e game won wo yi opo buruku
1: emi si pe go si le wa ninu ifese won se yi cause iko ile de gesi won ti ro pe boya bi go gana se ti won dile to do so weyin na ni iko dia koko yi de ma se a lo loruko ni yo re ya mi lenu pe ko to marun seyin don fi won wi pe ko won fo fun ile de gesi won jade tan ajo ma gba bolu ese re ni so mi pe won so o ye ki won ti keko nisi bayi won need en to le dabi michael olise laarin fun iko ole de gesi ko de si ko si nbe ju bele am to le se si bayi mi o bia o le se to nkan tun si mo ma expect pe o ye ko se ni ko bo se ma ma lo waju la ma pada a de so pe ten la lu e si kilo won wa leyin lo to won ni pe ko ma fo ba sugbon o ye ko le ma create bo laarin lati le ma wa space fun are ke sugbon mi pe ti won ba tete wa nkan se si kini ko ma ye pe won ni won ma gbe lo so mo de ki orile oluko ni iko di akogo na to ye pe o start arakunrin le to mi awon ni last match won against Uzbekistan yi to gbe bakambu joko cause elomi ama ro pe bi awon fe fi joka asiko kini la wa yi knock out stage ko asiko pe awon ma so pe awon fe se nkan se joka start best leg o de ti fun ni result bayi
0: koburuna e ja je ma wo nkan to le sele yun ni abi bebe awon le je tabi won le susugbo ni be na oro to njade lu sakoze ge bo lo nti aforisin yun ni le gesi ni pe won ni oluko ni won deyin nkan bi osu kan o le ti arakunrin imosorun pati Victor Pereira to ti do la won jo je gun won le lo sinu agbami to ngbe won pada sinu eyin yen pele elekeje relegation won ni gbo se je ko ma le be ba won bere ti sa to tun tin bo yun oluko ni gbe bo lu nti aforisin ni le gesi pe to won ni awon wo oluko ni mi to le ma ba won sise siwaju ki sa mi nkan ko to le de yun ni abi ben adia edapo e ba ni gbenu sikini ohun dada mo ro wi pe ohun ta ma ngbo tele tele ni ligi wa ni orilede wa Nigeria ni pe yoda yoda won ti won gbo da sugbon ta ba ri nkan bi sa bi bi meji seyin bayi o da bi pe jo pe amo ojo bi o ti e se dede sugbon ko jina pupo si ra won abi ta won la luri mi ba de ti a o fokan si ni sugbon ni bayi baba diko won soro awon da won to je pe won ti lenu nbe gan won soro won ni ani ani osu yo bo ba ti di osu ti nbo ojo keta o din ni ogbon iyan di 27 si 29 ni won bere league abala akoko gan wa pe ko si nkan ti o ye koda won ti se ipiya mo iyan ikoju iyan features ta mo features go down ile obele igba Rangers bi Rangers to gba league bi o se si league bi opolopo yen ba se mo ri na ni sugbon ti mo wa nwo bayi ni pe won tun taku sibe na pe 1 billion yen ohun na la won te fe ni to ba gba league akoko nti awo lopa awon yen to npa awon yen lo minu ni pe e pe e gba league gbogbo ona te ti eyan fi le ri owo ti o to be a mo bi te be gbigba bo mi wo ipo le je pe asiko selu nbo boya re fe buwo tulu tulu kan si be hun
4: bi pelu bo se
0: bi te ba ti ri ni emi o so pe
4: pe ta ka ti e ma wo ba pe ninu league agboje orilede wa Nigeria lati bi sa to lo na lo je pe tan ba ti da ojo tan ba ti da ojo pe even to ba ti e fe ra ye die o sumo ojo ni sa to lo pe ta to lo ta lo pari o na la so pe oke ngba ti won da jo pe oke ojo ina ni league agboje orilede wa Nigeria yo ma gbina ya o na de lo gbina ya pelu won so tele ina mi fe ri pe iyan na ma fe te ko so ni pe nkan ta won ta won fe ni lowo eyin pe ko je pe baba se ngba league orilede wa Nigeria yo ma papo mo ti le gesi ti le gesi mo fe ri pe
0: yes se kadara won lati mo no kadara won lati mo gbe
4: ni nkan ta won follow ni nkan ta ni standard fun wa ni standard fun ki se okay se august 27 ni league orilede England yo bere ni ki se sugbon won ni nkan ta won fe follow nu to je pa wa re FA Cup final ti gba
0: ati se
4: ko ise fe ko po pa ile gesi ambo meun ise ise yoti pa ile gesi ita won so ko ke won 1 billion naira to be ma lo to se won eyan eyan ma so ko lo to po ke
0: won le to ba se elekeji yo je 500
4: e to ba se yo je 500 e to ba se ta yo je 300
0: e ma jo sele e ja doju oja na a ma doju won na nbe nu kulu mi bayi won le ba wa so ona ti a che ti akara meji to bi to eyan meje pin ta si ni yan ra wa je ambo ni abibe ja doju oje ku kale.

0: Ekabo pada lati oju oja Canada ni posuna le ngbo 32 FM 94.9 Laughter House ni Premier ni Makola ni Lubadan ibe na ni afidi kalesi o shin lo na ni o inu bi gabaga laarin ti oriede ile Gesi ati DR Congo o ti di 22 minutes by 1-0 yen na ni asin wogbonda boya le pada wa lati eyin abi agbofidi eyin yen yo fi rin jade ntan wogbon da sina niyan ipele ti wibledon anbo ha be yen o bo ba ti e keyin o ku ni oju opon bi o ba ti ku nbe o se ti ko yiwo tayo nti agbara to le ka ile ase moro bo abe ti fule lori e
1: pelu nkan to ti e wa pe won bi emi o ni nkan kan against bo boya 1 billion abi kokon sugbon te won ti ni like sponsorship abi nkan to ye pe kan fi enlighten awon iko kokan to ye ki won se won gbowo ni kan go to e lo gangan la awon iko yi nso fa awon agba bolu to bi je lo ta tin pa oke sign it lo loshishi awon iko tin rin won tin rin tun pada sise sugbon poke owo yen ni kan owo 1 billion naira e lo 1 billion naira na like to ti iko kokan to fi execute gogo kan ti won se ni po ni throughout the season lo pe normal ta me gba lati 200 million o di 1 billion eyan le to yes growth ni e sugbon nkan to ye kan mo ti tan kan pe okay bawo ni sponsorship ma gba iko kokan ati lawon iko to ye pe kini e won ni sponsorship wo ni sponsorship lo pe itankan ni na o na ni won manage pe so we iru kan
0: ba le awon to nse amojuto league sawon ni o ba wa sponsor ni
1: okay ni ilu mo emi file mo le so fun pe NNL bo se je pe league akabakeji ni o ni sponsorship ju NPFL lo e je ka wo kan ti won se dada NNL ko si bo se je pe sorry merin pe ti won ni e to ye pe nikankan to ba pari si pa kokon na e je ka lo wo sponsorship ti won ni pelu gogo branding won gogo e lo make sense e je ka lo wen PFL ito e mo fi pe ton ba mura si sponsorship won de pe yes ipo ke ari lori sibisi lo to a pe yes inagba soke o nwa ninu league agbo yen de like year by year this is my season sugbon kan to ye ke mi ni pe won ye kan moju to kan pe bawo ni sponsorship eleyi ti won lo fun ma pos and then ki se pe boyo won nikan okay awon meta pere jebi top 3 ni e jawo ninu league ile Gesi gbogbo awon to ba gba league na gbowo na ki se gbogbo yen to ba je meta pere iru ara nkan yen na o ye kan won na moju to ko ni je pe awon to ba je first three nikan awon na wa ri nkan kan bu kan yen ka mo wo ko ni awon enemies awon to ba je pe yoku awon yen bi gba to yen kan okay e kan wa kan lo be na ni iru ara nkan ba yen na le kan moju to and then league awon ikoko gangan pe okay te be yen o de ti yen pe at least na te ba ti e na wo ti na o ti e ma lawon igbe kokan na te yen na ti e mo te yen na ma to fun ma so raje ko ni je pe awon ko gbe jade pe okay agba bolu kan sa lo o sa lo laarin
0: won sa lo mo ati yanju gogo yen
1: ati yanju gogo yen
0: se ni kan tin sa lo mo
1: sisin mi bo e tu padari e padari
0: o ti baba se odiko toro ti an so o po emi ba won mo ba won de bi ape gangan to ajo gan po ni tori nkan ti won so ni pe owo ti wo wa nle gangan o ya bi owo yen le ni 2 billion dada ni bi third ba ti gbowo ti se won di gbowo yo tun ku nkan boya bi 200 million kan tabi bi 300 won ni o na won wa pin ni ori ojori fun awon yoku en ti o gba 2 ni o en ti o gba 3 ni o en ti o gba wa bi won se se alakale re niyan sugbon e je ka mo wo bona e sugbon raf
2: atokun
0: nkan kan ni mo fe kan bi yin le boya yin tun roye koja bi temi roye lo ati pe ya mo sat nbo o da looto sugbon koda won so pe o sese ki won se features ti president ko yen ti ta mo si efe gan ke won tu se gbogbo epo si waju asko sugbon final awon ti ati se final kan ati pe ya mo mi debi debi pa le sowo ta won yen gan gba se ka gba pe yen ti lo ati e mo pe ti fun ba baje won so pe VC factory setting eyan o ri setting won pe to ba lori o lo agba mi be abi won pada gba yen si waju ki league to bere ni tori won so ni pa yen
2: emi nigbadun kan si ma pada gba sugbon nkan to ye ka wo ni pe awon to ma lo sojo orilede Nigeria ni continent to ma gba CAF kan ati confederation kan kan beyin mi awon to jo dat team won ti ma pp lati ma pe ki la fe se next to jo awon other countries e ka wo ni se august lo ma bere ati wa nu july se osu kan lo ku ti eni to ma represent to ma jele ke to ma lo ati mo nde ni ba igba to won ti gba se ka gba se igba to ba je pe osu kan abi ose be ose meta lo ku te po ma to po tournament ma bere lai ti ma to pe ke eni be lo ma se ni ke to ma lo represent wa lo ko ye ki nkan be nko ye ku ma sele ṣugbọn bi ti o ba ti sato ti o je sen to ma ye won lowo wu so nkan be nko se mo nkan to ma ma sele yin igbo igbese to tin gbe ati won kokon to pe e tin se ko sen to yen lowo be en to gbe se fun yan ni e gbe se fun bi a se yen da bi a ko da e ye lowo wo nkan to ba won lo ma fun yin ni so emi wule ni kokon ti mo wa against nkan to won se nkan to won lo gbe fun pe ko ma se o te won lorun won lo ye kan lo se so to ba won kon gba se ka gba to ba won kon ma gba nkan temi ko mo pe team to ba lo to ba pada gba se ka gba yin to ba se dada to ba se dada a lebu to e ko le fe se time je pe lo ma pe bi on fe prepare fun tournament e ko sabi se won tin ni team kolo kan pe team kan ba lo ma se nikan to ma lo e bi sent wa nbe
0: mo ba se final na ni
2: mo ba se final to mi se gba to pe igba ti tournament ba be n to se gba se final bi ose mi ja bo se meta ki final to bere so won kan be en ko boju mu so to ma igba to ma je ni gba yen ma ku se o ti won
0: Krista se e loro lori e ni
3: e te ba fun mi laye ma so
0: na ni o na ni
3: se ri mo ti ko kini kan to le je ki yan live long ya to si pe ko se to abo Nigeria o na ni pe ibi to ba ti ni raro Nigeria ti o ba ti afẹ to nje re mo gbe mi le
0: ko lori e bi e be ri mo gana
3: nkan to fun yan laye o ti po laye ni isin radiator to ba ti nwo ibi ti Nigeria weak si ti o ba ti affect fi din e ile e ati security e mi e fi Nigeria le ba se ko wi pe ti wa o se rinu e kan imagine if eventually ta ba pada gba final be se so tori mi ise mi follow ni ti nkan re po ti mo follow ka je agbalaye
0: ke te pa na ba won je osuba ka bo ka mo tan wo be na
3: ti so le mi se ko won ti gbe fe ko final ke
0: se
3: ko
0: ti
3: da ijo le se oni minerals ti ko lori e lo ti ko lorun tudu cup lorun temi e to mu awon league one side to fi withdraw pe awon o le fi best leg awon gba to fi ko awon rookies si ko si nkan kan lori e mo now awon meji te lowo financing I'm going to finance him. I work at
1: Academy
3: Warriors.
1: Academy Warriors.
3: Academy to relegate. Academy relegation now. Academy Warriors lo Confederations Cup yi. In bolo chirebo. Academy lo tun losing. So now ka wa wo pe ni se transfer tin lo lowo. NPFL won se transfer lo.
0: Won se transfer.
3: Awon lori le club won ti mo reja. Eran to fe gba final FA Cup. Martin to wu mi nu, Martin ko meta.
0: Be e mo beji wa nbi ore kan bi o.
3: E to fe e ti scout ma ri lati abroad won ti wa mu gidi be ko. To ba je pe at the end of the day Ikorodu na be Kanemi na. Se nji o lo soju Nigeria ni continent nu.
0: Aba ti gba wuruwuru agba meji kan
3: jo. Awa o dere wa la mu mo lori ti o ne sesin country yi. Third world country o ti lo 40.
0: E du ona.
1: E mo ti e ma gba won ti saju ife ife se won se. Teye ba wo loju gan pe e Kanemi ati Ikorodu. To ba ti e ni keyin ti e so. Ta ti e le ro ko ma ja we oluboya bi nkan to ti e ti ko le.
4: Last season of Kwara United lo lo o de ti
1: le.
4: O de
1: ti le.
0: Krista we bi le be re.
3: Yes sir.
0: Ti ero ye bi ta di very bi 2.2 billion abi 2.3 billion.
3: Seri lori
0: ta be ana.
3: Seri lori.
0: Eyo.
3: Olorun rinu ile rika awon to de sun mi mo pe irini opara nkan sade bi ko won o kan bi man ti fi gba awon di awon o gbe osura bara ura bande fun elegbeleye yi
0: won se se ado se atawon amu alakoso won
3: papa ti ma yi ti achief laarin odun kan odun meji today an so lodun mejo kina fi kina fi self fun wa ni Nigeria an ti lodun mejo se lan ka gbogbo we tan kina ti men ti won
0: ti tun be nbe gan bayi
3: yes e jo e to kasa se ori te se afoyibo so give it to them sugbon lori 1 billion yen o temi o ba ti gbo kan so pe sponsor lele abi that fero wo lele o
0: ere mo ni 1 billion ni kan gan ani mo ni second o gba 5 third o gba bi 3
3: owo yen se pe to to ni e ta dabo ko pe merin e ti ada bo ko pe merin
0: bi bawo
3: champions league slot meji confederations meji kan le rowo fi se nkankan olomo je ko lo e wa latodo governor to je pe gbogbo owo lo ti ko fun awon alumeji ni tan
0: mo so nkan kan to jomo yen o owo ti won so pe to ba seku o la mo pe fun en to ba se 5 6 7
3: okay en to ba lo fe to ba se champion final fa cup nko owon ni lo confederation
0: to ba lo confederation awon alakoso re ni o mo bi o se
3: alakoso ti o ti san minimum wage 30,000 je mo wore le se ri ni
0: wo menu lo na be o ya tan ba tutu
3: pa ti ba se pe wa si bi oro emi e fun ri priority to be yen
0: ya soro bolu ti do eh nti o sele ri e ja de ojo ni abala yi na aba pa ti pada di a le wo bi nkan ti oku 10 na ni an ta lowo e fo kan bale from the dirt and the tears we may go we are more than fashion
5: I said you ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu ti sagbara adọ̀tun tó gbàgbóró kan. Free Dettol Energy. 500 naira péré ni. Ráti ẹ lónìí. Free Dettol Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
6: ṣiṣọ rẹ ni ko ra leti ki o si ni ojo la tun foko bale abi o ti le n gbero ile kan tabi ile anipamo ile ise substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate loju ona life hot international school akufu ni lubadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papam bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira oni fun eni ba dat si e mo laye awon lola abo loke lo wa lagbegbe ayegun loju ona olojuro ni lubadan aye sodi e die o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyanjiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile ye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira oni lewa ijafara lewu feni to ba mo ye on to dara wa muti re pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 tabi 0911555 500 tabi ki e ko si wa ni laughter house ori okitin ti premier mokola ilu ibadan substance property odule fute

0: Hello. Hello.
1: Ah, o da bi pe oju opo yen ori bakan bakan.
0: Hello.
2: Me and you.
0: Ege o.
2: E ko abara e ku se opolo yin ni daru.
1: Ase wa.
2: Na o tun bo nkan teyin ti wa ji inshallah.
1: Amen.
2: Congo o di we, Congo o di we, mo gbe lo loni.
0: Congo na England pa.
2: Be ko gbo Olorun, pelu gbo Olorun, Congo o na England.
1: Hm. Oda. Oro njade ni e.
0: So very
1: ada ko yin te wa ni oju opo Facebook wa awon ogbon kekere kan da sibe ni o. Bi o ba ti se a mu yin. Ah, hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello, Clever.
1: Sir.
3: Ah, good evening.
1: Sir.
3: Congo ni o.
1: Congo ni o.
3: Congo ni o. Wa bring that let change match. Match ke la di jade. Ka short ni la di jade. Ba mi amo na wahala ite poju. Ti so pe ko mo to be tele bi. Ti attack ni mo fe bi vendi ni. Ti ka ko so ti ni ko mo.
1: Hmm.
3: Ada.

0: osirogodiyan kankan baba ti so fun yin iba te fi wa lesi o ti koja be nba yen
1: agbado jera loja
0: akara la nje bayi akara ti agbado sosun pulikuli nkankan ni ran ni abe geti e wo pe pataki lo gbo awon ta jo se to to ni inu ile kun bamu bamu ni e fo kan bale wo te ba ri e bi sun agbado e ma ta isun sosun be ba ri awusa na e ta ba ri ke lojudo ti e sa ke lo won kilo Eh Rafa n ba le won be ba ti odun ayo. Pelu Adia engineer Lucky ni amoju ero Fasco Tower ina. Ridwan Adekunle clever na po ko mi nje mo sigba be. Eh mo gbagbo en je tin wo wi pe Amalade wa Amalade wa Amala festival wa. E won kan ni osu kejo ina ni sugbon kekere ba ina loku. Gbogbo nkan o se ti ta je ke mo bo se fe wa si ati bo se fe wa. Abala alakoko laarin orilede DR Congo ati orilede ile Gẹ̀ẹ́sì ti tan bayi won ti lo fun isinmi 10 na ni won ta lowo e je ka wo nkan to le sele ti abale lekeji na ba de boya nladi na lo ba won alale yo darapo ma won Netherlands kankan won ma ba ti an lo abi won si tule wa latowo eyin e jajo ma wo bo Ridwan Adekunle clever 081 11 1984 081 11 1984 e je ma lo ne odin jo ti olohun gbe yo ma ba se ni nkan won nkan won ladugo ti wa ai ti le kun na le gbogbo e wo si o le wo lo fe ja dola lagbara lo

0: 2 FM 94.9.
1: Alaye, se o mo meme.
2: Emi mo meme.
1: Se o mo meme.
2: Emi o mo meme.
1: Ah! O mo meme.
3: Mo meme. 32 FM
1: 94.9. I'm ferry gbagbo agbaye. Awa gangan ni meme meme meme.
3: Mo meme.
0: Tiri Bosa.
4: Bosa, Bosa, Bosa.
5: Tori mode, mode, uni tewe age.
6: Oni ya de welcome, wata yo konama hoda bakia.
1: Ama lo go fati.
5: Mode pa elo dumi, mode pa elo dumi, timo fin ba ino.
1: Ama de unfe wa.
6: Ma yikuro, ayemiye.

0: jẹ lo sa ran nu veins e
1: pa to fa yin sa
0: veins eyan gbodo ja nibi kankan
1: abi esi olohun ba alabi
0: nkan ko gbodo soju ko gbodo se mu
1: abi omo laja
0: iwo je ki mu ihomu re ko sisi laarin 20 minutes
1: oyi kiki gbani gbani
0: omo opolohun oko oko la
1: iwa lo nje mi
0: emi ni oje be ru olohun
1: ba
0: gbogbo ara mi n dupe o olohun ba mi mo mo lore o olohun ti o je mo ramu loju kan ti o je mo ra nle
1: king of king
0: o se olohun ti o boju mi je
1: the alpha and the omega

0: mama o lowo to wa baba baja to ni baba o seto to de sun baba maja to ni mama o seto o di gba to ba dagba to ba nda se se wari bo se rorun to gbogbo e yo to be o
1: kaabo sori eto leyin se le to te ngbo ikanni alara agba idale leyi 32 fm 94.9 olon waja won yuko en tele leyin ni yato si aponpo yato si aponya eyin na lo wo lori ate egbele won eni asset si to ba ru o loju gbe si guguna o gbe jade fun e ariwo lasan ko ni music n to ni tumo la wa nso
0: to ba pe mama
1: mo ti ode ko leyin leyin ba funfun to je eyo kan so to le ti mo samu to le te mo le gidi ganjo.

0: wo sa lati on the one wodun 38 to pari lana kini account balance e kilo so so man print ye jade sha statement of your account lo si bank lola so be kan be print ye ofe na man se awon kan jale na awon fe yo change o depend bo ba se po si transaction e se ri. Check your income and check your outcome. Abi, opposite in, out, no. Check the way you spend your money. Check the way you spend your income. Kill a one, continue necessary to for Lati January, what June? Kill a one achievement, a kilo tiri. Kilo tiri, kojo kilo rito kasi. Mama, re mama biole, lojo waju ko mama say hi hi. Hey hey. Or anyone so ni gboro ni isin odo e la won eyan tin raja ni won tin se gbogbo e ire melo lo je.
1: Alo sha se ju.
0: Pe awon auditor je gbe won ba audit account e. Se ki se pa awon mo to ko rora won ti re oje pa. Mori kan lori social media lenu je meta e. To disclaimer omo se e kan. Olorun se un na lo si account ti e niru oruko tun lo ba ti send e sa na yin ba ti ri pe akinse kini kan dollar po o na wa lo loruko e awon eyan le o oni ngba to ma se akojopo gbogbo e bi 14 million naira omo ti o ti wo bi 26 olorun sa ri wi pe market dor olorun ro pe boya won ni bi gboro siri sun le ma gora re check your account wo bo wo se wole si wo bo wo se jade check ki se pon sise fo ma elomi je

0: alaye
1: ademola adela
0: mami iya loja iya laje asajale eyin ti e mo kiko kadada se ko sa mo wa kan balance se ki se boya ko wo yen ti poju be yen lo e pa kan to fi sa yin
1: a ri pe ato wa
0: e bere lowo e pe account officer don to ba n se statement of account mi ba n print e wa mo ti e fe wo bi mo se nawo ni for the last 6 months of the year tabanika you on the 1 ta lo bi se on the 2 o de pe holiday wa on the 2 ka te wa so pe lat on the 5 te tin gila ago merin bo sigboro wole pada bi ago mesan mewa kini 2d re lati january wo june ta pari yen marun lo be boya adjustment le wa lawon arin yen emi na ma wo awon statement mi nigba mi ki mo fi 75 vision in fact ngba mi nkan gbogbo nkan ti e ti o ti se daada lori app e je ngbe edebe to ba de ori app e to tin se alert se gbogbo eyan to tin transfer owo wa lo si arin kan nbe wa ni statements for 3 months to ba ma yo owo owo die ni won ma yo Oba wa ti wo yen tan wa wo transaction history ba wa lo te statement o gbe jade o ti nawo re o ri fun ara re yo no be lati start date end date yo lo bo gbe wa ni o le mo le raye lo bank se lori phone e tori kini tori ko le wa caution of spending iru asiko yi to wa yi
1: epa ka lo sojo bi o aye porun onlalao
0: o gbadọ mo nlawo anyhow mo mo na obi darosa
1: epa ka lo sojo
0: olo forun kepo aka
1: life begin na
0: je ki ma paratun e je to ba wa wa mindful of spending at the end of the year wa kan pada mo ni mi ba de ti pera mi si kini o mi ba ti pera mi si kini o awon unnecessary transaction to nse
1: mama de sino mi
0: ati won le owo le ati jade e lo rorun ju transfer ya mi lo bu ku seju melo ni
1: babo lo e patapa
0: wa ti gbe sori transfer which account to sento eleji Allah mo se mi le nti o lowo ti o ni le na won mo nawo taye ipare nti

0: ni salary kan ni ka pe ni abi
1: eyin
0: o ma yo eh ala yin
1: je
0: se ngba lowo ara London no ngba lowo ara America se bi pe ru awon baba be won ma na owo na na kuna sha
1: o
0: bana won mo ri omi ke kan dadi pe ah e mo toju re e mo toju re mo si mo pe aro tin danran orun elese merin ni ndazi ni
1: ilo ni mo so o ba o ilo
0: mo tun danran ladugo o yawo ni yawo ladugo mo e mo ore omo mi fe send owo ni
1: o sa kin
0: date o ni na mo date pa lori
1: boya na ni mo so
0: won ni won mo lo sile bia tin gba pepe soup won mo gba ki onjo mo ni won je lo oto sugbo tun ni ba ti mo se na ti o ti ni wo bi on the 20 won ti mo eh hello aki aki se emi ni mo de bi e eyin ni daddy ebi de npa mi nbi iwo de wa nbe yen
1: o so wi pe
0: e mo daddy e ma binu awa na won su ba si ma no I don't want to hear anything ajawon baba ti
1: baba ilo ni
0: won ti se gboro ngba kini won so before the dance run out mo fe rin kankan na account mi meanwhile ti last month baba nana kuna ni ayaja ton ma tin ri omi kekan tin fo ra baba leyin igba ti le ba da oni daddy daddy o grandpa o iwo wo be oni ba ti se na o tin ton ni ka gbalagba na ma se nkan to tun da si ka ma ti e ko se fere wa re daddy iwa le tun se le nkan ka ninu change kekeke te n send si mi yen mo confuse pe atugbodo tutu bi se ni not until ta won ba tun to wa le e mo pe nsin lati toju obi o rorun everybody na n gbeyanju lotun lo sin daddy grandpa grandma e check back account yin bawo le se na owo ta won mo send sin lati January ato emi ko mo ba yin bi won lo to sugbon mo le pe yin sakiyesi
1: my oh baba alaye
0: won ya mi na wa

0: mo ri pe omo yin kan be na be ni daddy
1: o le
0: e mo te ma koko sare se sa le ri bi ba tu ko suru awon yen lowo kaki ya fun fowo je awon yen lo tun ma fowo gbo ronu dada the last 6 months owo ta won mo send siyin ni pari osu pari osu o de jopo lo pa won ya e won se wa diplomatic gidi won de so fun yin pe ah ma wo le worry nti egbon e ti send owo won tu gba gbogbo e mo ra won
1: so wa ninu
0: gba ti taye mo ti kan ide mo do wudo bawo le se na
1: eni to ti
0: sin to ni ko buru ju ke wo pe elo omo mi alpha bawo ni ko ah e wo mo mi gbogun gan ah mo de wa ni change kan lapo mi o mommy bawo anu ani awon owo kan wa ti mi o fi gbogbo ana pe ni bi 200 kan check is fun e ti gba die na obi mi o mo be ta muwa amo to send owo sin bawo le mo ti won se nri yo wa so pe tori pe ti last month ko ni di ti month lo ke wa ma na na ku na no you should be mindful of spending.
1: There is something that makes me hobby to your presence daddy
2: my eba
0: o su keje wo su keji la la to ti wonu e yo lo ba mi o jale la jala se edumare
2: my eba
1: oh there is something
0: check it out be mindful of your spending. Don't be spending anyhow. Hello, me tori pe eja awon agima won gan gan tin rin bi se. Inakuna ni o mo na salary re ni nakuna. Won na le se nkan to jojo ori e to le se ledugba to ba retire. Hello, mi owo to nri ni osu kan so ni bi se. O gbe salary re ni 10 times o gbe aso ni sa bata ni sa o de ti o kan ni sa
1: Jehovah Jireh has done me well
0: ma ma na wo na ku na pe pe iri ku ri lo na nri
1: Jehovah Jireh has done
0: mo gbe edebe ni omo iya mi ma go

0: alubatan rẹsẹ jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu bẹẹ aluṣẹkẹrẹ onagẹrẹ tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: Orioke Tete Premier
2: Mokola Ibadan
0: Akara wongba lo kaju eko giri kamu yagan ka ishan yagan ni ya yagan lara 32 FM ungan la yengbo
3: Kasi jorari arita kisi
4: 92 FM 94.9 Atori sun idunnu ni 32 FM iroyin asiko ti o leja mbakan nnu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbodunnu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 FM do supa ran kaye 94.9 lo ba won

January yen ohun ogun ni nanana alo January bi ko ma tan ma to bo nu February February yen ni won ja mo wi pe ibe la ajo ololufe wa aku onu February yen la tun bo sinu oju March oju March won ta olohun ba mi ni ojo me ta fi bo nu oju April oju iri si ti yan bebe a tun bo nu oju me Alomi o won ton la bo nu junu junu tun keru e ya u la go meji la loru ni loru majuma be mo ti wan ri wi pe ni gbo ku si yin na o ni gbo ti a o won denu ona pe lawa baba security ati kan ninu ara awon engineer wa ni kan ni eh Mr Gideon ni Mr la yan jo le ti ri mi mo binu e mo pe mi ati yin padi ni wa mo ni be ni o si fin to mi leti wipe se mo mo wipe ana lo poju meta gerege ta kodele odo wan bi eyan wa je gbese keyan wa ni bo ba ti poju meta ko nto mo bo o ni temi ati yin fi gboro ma dupe ni yen to se wipe enu epo mi ati yin ko ni kan e ka le mo ki yin le kan si mo se yin pele o e to wa re la fefe o bere to yin na le la fefe ta pe ni yogba yogba be ba tin doju opo Facebook wa ma ke bala be ni ke ma share be ba se share be na ni ke ma like be ba si se like na loju opo Facebook e wo bi e fi comment yin be mi ati yin a jo mu nkan le la le yogba yogba le to yo loju opo Facebook le se wa lo dara papo mo mi nbe 32 FM 94.9 kan ni oju opo Facebook ti le ise wa no laughter house wa ni bi o wa lori oke tinte mokola ni premier mbe ba doju opo YouTube wa na o ma ki bo la gbogbo e

Oni a fowo record Alhaji Dada Akanmu epo akara. Akanmu ayo. Baba Dada ko ma gbo un so mu ko ma gbo un so mu lalakeji. Alhaji Dada Akanmu epo akara Akanmu ayo bi to fadagba aye ro si. Awon mo re atawon olorin. Eh, fuji ni juju ni apala ni hip hop ni awon ni won lo eyi to kugbo.

rẹ iṣẹ ta ro di dere eh o ma ki bola sa o le je iṣẹ ta ran kan ni 32 fm eh don lo won ba mi fi ran wa nbe ni pe ka derin pe ke osunu leyin na ka si polowo oja kota eh yan na ni mo fi so fun won na to ngbo mi lale yo bo ba ni kede ati polowo oja to mo wi pe olodi sofin ijoba kia ni omo bo ni kan ni 32 fm lodo wa mi oba ti de oju mokola nbe won so pa nlo laughter house lori oke tin te premier

0: ta ba fe bade o ma kebola won ni won fi yo die si
1: a o se mi si
0: biru na ba fe baje wa kebola won ni e fi yo si ama bi yo fura re ba fe baje nko o ma kebola kini won fi si iyo aye temi ati wo ton gbo mi na lowo yi iyo aye wa o ni do bu o eje ma ri comment yin loju opo Facebook yen o bi ba se ri comment yin loju opo Facebook be na ni eje ma ri be se share be se yi radio be teyin atawon ton gbo jo ngbo yi eye ma yi ku o nbe ke jo de gbaladun e tan do wa laago mejela

gbogbo e pata ni koko nbe layo atalafia ba se bonu oju junu yi oba mi to july oba mi dakunjo gbogbo aboyun aye ba ni so won layo atalafia ma ja rogun mi o to ejo to won ti wa ja won omo kekere ti won gbe lowo omo polo oba mi dakunjo atawon e to ti dagba to ja won iso wa atawon e to se wi pa won na mura ti dara papo kan na du toko ti yawo ise ati se iya ati se eni kokan wa oba mi dakunjo omo soko alubasi o olorun oba be o lekan si deta fi nbe ona ni pe wo lo tobi junu gbogbo nto tobi won na lo ko re ko se nto le bo je ko se nto le joluwa o si se nti le pe lolorun o si se nti won pe ni alawo abi won mo ni kiloko e ti won ni jehova abi ti won bere pe kiloko re ti won ni aledumare ni je ko se nto rori gbe na la fi wa nbe ola le yo mbe ba yoju agbo wa ti wa ni 26 after 10 to opere ti ona ye bi se na ye eyin e sa mo ye radio ko me awon orin awon agba bayi won te si yin la o ba si ta koko na ta tun lo nu awon e ti o mu sa je wa o ma ki mo la won ni ki gbogbo wa ka jo dara papo mo be o te si waju idije ife eye agbaye ye won ti wa ni 63 minutes laarin orile ede Belgium ati orile

ani nkan ti awura wole apa ojuru bebe e gbona ki la pori je ti o fi le deran ebi npa mo eyan la koko yi ta ya to soro apan gan ele tele le yo ni a e wa gba 5000 so be ajapa nibo bag fun eleran ni 5000 pe 5000 ni o e gage ma wo wa o yo ni kile so na ara ge gbogbo e patako bodo pe mejo ara wa re to fowo si daada to bo ge mo pe e gawo alage ma wo mo e sasa megun mo ti egun wa me kun gba kun gba yo pe mewa ba mi mo fi bi pa wa o awon to fi npa won a fi yo won o eh a fi gbo ko iwo olohun ba mi to je sati aga oke mọti wipe lori eto ya a ma lo nu eh iroyin osere to je iroyin entertainment esi mo pe baba ku onu iroyin entertainment won a ma lo nu oro agba le yi mo fi o teti bele je dada esi mo wipe abala ti gbeyin lori eto eh yen la mo pe ni abala igbe yewo a tun jo gbe nkan kan wu yewo lale o fe jo bi erin awa mo fe ko so fun mi baba jewo lo sele si bo lo sese tes fe nkan mo tele na wi pe kan ni la pe ni kan ni adarin pe ke osunu mo mo na ma ki bala gbogbo ara mo fi nbo wa iku kale

0: ti o papo bayi won wa si we tan kan pe a mo bi an se fe yin gbo je n fowo re wo wa ba mi o ni jo baje o gbo bi awa na si tin niye laye oba mi to ni sama ko ni je ateme loju opo facebook e mo bo nbe tarara be ba se ndoju opo facebook e mo share nbe jo mo lo daada
1: ibi ata
0: bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ fi kọ́mẹ̀ntì yẹn bẹ́ẹ̀ o.

0: wa lale tele e bo le nbe o ori mama ngba mo nbo nu studio le kan ti a se nfo kula nu mo labe ma won ti a de bi ni
1: we
0: ta bayi ni o ma ta ki gbogbo eran ko to ta e ma ta koja ati tele awa mo ni
1: I think you think
0: ba ti bere wa lati bi oju round about yen bi ta olopa ti ma pass oko wole laughter house lo lo o so fun ni wi pe to soke dada to soke ya bayi iyan ni mo fi ma so wi pe ni oko e ba da o ri pa awon eyan mo pe ra won mo ni bo ati le won be lagbegbe bi ni se won ti mo ni abo ba nbo laughter house 32 fm le awon lo fe gbe ti le awon gangan ni nbe leyin re iyan ni mo fi so wi pe tun oko re se o ah oruko omo ni janu omo won si ni bo mo ba daran ni won se so loruko bo mo pere pere nkan ni patala le yi to e po mo ya lo lohun ba mi se wa mu ki yen ka le o ajo ko amoju ba osu tuntun ni o bobo ni won fi kele si lawale are mo mai padi ko amoju ba osu tuntun o

ilije ife ya agbaye tin lo lowo le arin orilede Senegal ti orilede Belgium won ti wa ni 85 minutes orilede Belgium ti da mi ayo kan pada ninu ami ayo meje ohun Romelu Lukaku lo gba ayo kan ohun wole

0: Omaki Bola ti wa ni 10 minutes to 11. E ja ma lo nu oro agba pa lowo ko. Eh oro agba ta lo nu e. Omaki Bola ke se n to jina rere o. Eh bi a nbo na bi ta lo jina bi ta ya di e lopo. Eh orilede Nigeria yi ni bo la nlo. Orile de Belgium ati da mi ayo mejeje pada o
1: tabi ori prince
0: o ti di 2-2 orile de yi nti won wi fun atawa na si gbonju ba eni a ma so fun wa wi pe orile de Nigeria o kun fun ara to yi lododo be ni o Orile de yo kun fun wara to yin lo pele o to to leyin ku le yin lo ki koro agbado meji bobe Eh orile de yo kun fun wara to yin lori leyin ku le yin ti etigburi omo lale wu Ama bi mo nbo re lale yi Amo kun eru e wo loro orile de yi o Oloke le nwo e wo sale Gbogbo opolopo awon omo ta ran lewe lakoko yi. Oba mi o je won o fi we je won o. Awon ti won si ti fi je na oba mi o je won o fi je won. Ama won kan ti ati jade bi odun bi mewa meje la seyin. Oba ke bola ti won fi we yen je won. E se pe won se o. Eh tori le ede yi nfo loni o. Gbogbo ta si wa pariwo pelu lorile ede yi ke sasiko ti baba Chief Bola Ahmed Tinubu debe yi o gobe ti nbe nle ti pe

tori pe be mi ati yin ba jo wo ka ti e kokon mu lati bi abona ele tele alele ru mo bayan ah ti won ni e ma koja lona bi kan o lewo loju momo losan gan be yan benu le ni se ayare o ma ja ele mi fin bere pe ni bo la nlo o ere kala jo nso losan mo ni bo la nlo ni bo la ti nbo be ba ran ti bi o sumogbon odun seyin tele raisi meje pere la ni lori lede yi wo ton gbon mi nu le na o ti mo ran ti baun raisi meje ta ni lori lede ngba na won pe kan ni onku benz won pe raisi kan ni caroline e tan pe lonku benz ti won ba nse nu port bayi lori na yo lo lu ofofofofofo ti o da worowo to mo di dresses ororo lori e nebo ni gbogbo e lo o to di millennium lara won ta ajo je yoro to se pe ati nsabi amo wa wa ko kini onje nu agolo ta mo mu milk ene da ko nje nu agolo milk nitori won sanwo kede ati polowo oja o ti ma milk ti mo nwi won ya de si la bayi won fi nbe mu yan gba na ni pe ra won pe 15 naira ore ta ma mu ngba na ije ya mo lu si la ni ati je yo pe si la wa lo bere wo ni sin o ije fi nbe wa un wi pe lo ni won ta yo ti sun megberun kan bo ba lo re bere ni gbogbo bi millennium yen pe lo ni apo cement ndi mi fi wa njo ni ka jo bi ra wa nu pe egbo ni bo la nlo yo pa yo ba le to yo ni kan ni radio elero ami jeje 32 fm 94.9 fm ye bibo bambo awa la si to sinu orun ta du o nbe gagaga won tun wi fun apete e ba ti dibo tan e du o ti bo yin e ma je won jibo gbe o e ma je kan wa ki won so pon da boru o awa kan soso yi na gbogbo ti won fi n campaign fun alati odun ta ti bere democracy ni 99 oba akibola emi ti ri kankan to bo oju e o won fi omi ero campaign fun omi oyoya roto lolo mi kaluku mo ti e tin se bo o to ni nana olorun mu kaluku lo ku nbe were de were kaluku ti jagbon sola ti sata won omo wa ri yi nko atoju opopo na wa e se pe bo ba pe wole won ni o gbe joba se pe o gbo ti mo wi fun o gbo dada o aha o ji ba ri se nle epo o si ba ri se nbe mi ko ni se olorun mo fa pada si bukan mi o

Ele ta mi fi nbi yin lale yin ni wipe Bobota gbori la gbo la koko yi. Nigba Jonathan wa nbe, good luck Jonathan ebele. Be se ku amo chibok lo ngba na na re o. Ta kan o si laya, won si gbe oko wonu ile iwe, won si ku awon omo ogun ala orile ede yi lo.

gba ba won ta won ma ti ko lo nisin ni osi ele lo gbo mo soko yi o tin lojo o lato didi ojo nbi le nikan tin bo lato yo alaafin o ma ke bola o si wo moto won fe da ko ru moto towo o ti mo moto o ko si gbe won wa logun pa won si lo die na kan si na ti ama na si pe phone yin da ti ti e ka lu ko mo ko bi Ninto ipe ko si tele Nebola nlo lori lede Be ba yewo tele tele awon eyan o nse party loju osan ale ni o Po ba idan party ale kan wo nisin Party ale te dan wo Bo ya isun egun ele kan ba mi so bi ose to lo lohun an fe se kini kan o eye le si ba won sense o mo ni se fijin source ni a oni ke se kini to lo ni source e ka bye bye bye na fe se ah ni ma se mi ni mo ni won ma se ru nkan ba la koko yi iya ba lo jo wo ran jumo ni ran jumo kan ti o netumo o mo je won mo pe bi eyan la ro jo keji ko se yin yawo e eyin le aburo re o ti ja soro lo ni ran so mu o ba mi o ni ja riru e a to si ti wa sele si oba mi o tu won nu oyo mu won ko nu gbekun na gbogbo bi toro orilede yi ti wo wa olosilu awon gan na fonra awon wa mo gera won awon gangan na gera won de won jo se meeting kan laago mewa laaro oba tun da ago meji awon kan o tun se kan awon ti se taaro hun si mi ta laago meji oba tun do wa laago mejo lale o tun jo se kan awon kan wishu o tun jo pe ra won jo pe anemi te laago kan loru o e gbogbo e te n se laago mewa ago meji laago mejo lale won o bi suke lasan ni o ija wa se loru gan ni won fi de lade mi n to bi gbogbo oro orilede ya kokko n to kokko bi wahala Iro ni Iro pepa o to re egbodo so nta wi ni ke lo so Egbo mi nbo la wa abaja Isaju kan ti kuro lara ago mokola Lore ma dara papo mo mi loju opo Facebook le ise wa 32 FM 94.9 feyin e Awon ti pari the first 90 minutes won ba won fi extra time iseju meje si orilede Senegal ti Belgium ameyo meji meji na won jo gba lo won lo se satire eya la won coach

mi omo ewe olorun je nkan omo won ko nsa mo rowo ra o ti a won dopin bayi bo ba lo re bere wi pe lo ni won feel gas won so ye fun o amo bi mo wan bo re ti joba nu e atopolopo awon kan wa nbe na to se pe ari jendi mo daru ni won agba lowo meri baale junto agaga po pe oja lasan. Hello, Edakun, hello, ni rice bayi, awon lo ti di 58. Eto n se ra so wore e ora 48. Mo na oba ta ko fe gberun meje abe gberun meta ta. Ko ti ta towo re n to na ti lo ko pamo. Ki ko to lo ko towo re pamo.

kankan wa le we tin ba fun won lowo won owo ti mo fun won nkan ni mo dun me dokan pe olohun ba mi mo je ke mi ati gbogbo awon ta ran mo le we bayi ateni ti o ran mo olohun ba mi mo ja nana danu lori omo ora mo e to ti lo gangan ti an ti jade ise ti an fi se da eri wi pe nti o wa nti o kawe nisin ti fe mo fe to kawe pa ah je ka Cambridge no lokan awon nisin awon mo lewe le ti joba won lo o le tori oro awon mo ti e o sele logbo mo sonjo ni ona fagan do pe awon ti an fe se common interest gan ti ide be

at ma je kin kankan pa loya en to ni ko ma je kankan pa loya inu jeep nla lo ti ba o inu jeep nla to ti ba won wa ri po ngan gan yin ni o joko suko ni joko nwaju oton driver ti o wa driver ti o wa ohun wa nwaju mo po ko wa nwaju oko to won gbe bandani oya wa ni so lodo e ti so fun o wi pe ko fo kabale pe o si nkan kan to na ba fe dun duro pe ohun fo kabale pe o si nkan kan ni ko ni gbe mo po waju oko be na la fa mi na

0: ajo bara wa nu film yin na ni
1: baba kayode yo come today ajike o
0: nigba won change owo nigba ti Muhammadu Buhari wa ni are orilede 1983
1: salama tu ara wa
0: a lo re ban to bi ani sin ta je nbe lale won ni ante je o si lale mo je to san kan o e wa bo gba no kasi na sele njo ni e dakun tori olohun oba e gbona kilo kini se wa lorilede nibe lo ti mo gbo bi kan ti won ti lawon kan tale o to pe to ba gbo million re ta tegun ba fe si oju o le dakun

awon bandit won si bo sori kilo ko enjo ni o bo soju opo ti talk won si lawon eyan ma sign their account number awon eyan si send emi o ti e kokori awon mo mi ni para fi video ngan mi pe bye bye bye bye oko ku on si tin room lodo won ni mo si bo yara keji

0: Hello? Hello? Hello? Hello? Am I sure I look over Facebook with Adele? Jerry, comment in your bed, do what boy, your logger, and your logger, and your logger. A like, a love, wait, do you? If you comment in your bed, you might work with you. Hello? Emma Kale. Awa rindu yo.
1: Ebu kuma maso.
0: Ami olon waba.
1: Uri yosu mindaru.
0: Ami ate yina.
1: Amangbadwa. Amangbadwa si bako ju agwada.
0: Yes ma.
1: Kebo la se ba. Ama so kwe kolo ngon fagbara are. Bawa lo wa wa la bara.
0: Ami olon.
1: Si fagbara ada amu wa.
0: Ami olon.
1: Abile kako lele la sala ni ema maso.
0: Ami olon waba.
1: Uri nyo ni dalu.
0: Ami ate yina o.
1: Ada bi mewa o. Ora.
0: O ko la da bi nkan. Hello.
2: Bawo ma shamu.
0: E ma kale.
2: A pe de bi en fi robo je ko.
0: Olorun lo ni ori be.
2: Alaafia
0: fe tin pe o.
2: Omo ba gbin gba jumo. Ninu odun egun. E ma je ntule. Ko ye ye. Ko ye ya wo ye wo e ko ye mi o lo gun yo. O si ni ka ma pa ndan ninu odun to ba wonu ara won. Oje ladure lo dogun e ko se problem ma se se wa ri n teri kada final e leyin olohun olohun na mo to ni o sugbon ja kesi igbo ni gan so o ni ko se to lo ba ko ile na en tun kon se la san ni o
0: ododo
2: mo ni gba o pe ngo ba ya tin ja pa pada da ina te yin olohun ni mu ako nbe
0: ami olohun
2: ala fi afun yo to
0: ala fi afun tin pe o hello hello Emma Kale, who call you at the bulletin, Mammy Soro? Azan. Lati. Ibadan Ladubo. Okay, Mongo is a.
2: I do.
0: Mr. Hassan.
2: Naam.
0: Eja tun pelu mi, e seun. Hello.
3: Hello.
0: E ba kale.
3: O ko mi dare do na la gbo yo sa.
0: Se wa dada.
3: E tun pe Olorun.
0: Ko ni baje o.
3: E nbi mi kan se seun ya le pe ti o do mi lati jo ti o di gani. Na ko lo mi, na yin mi.
0: Sa? Ayes ayara odo awon ti a tin be loju opo Facebook o sol am soli o asi soli wo lu gbele oni eku eto lati isen oni baje fun yin adebayo ola tunji awon na so wi pe
4: tori eniyan la
0: well done sir good job be na ni olaide taurid awon na nki wa wipe eku eto Mr. Lion ko ni baje 32 FM oni jona ami ase idumare ati Mr. Olawale ope yemi ba wa si goras na ki a pupo pupo e se won eyin yan to ku na ye ma dara papo mo wa loju opo Facebook be ni e ma share ke ma like o
5: isaleko amara awon atorin wa amara won
4: Oshemishi balaka

0: awa agbalagba ti an nigbeyin lalaye ota orile de Belgium ti ori penalty o o si ku die kan pari extra time yen kan lo ma gba penalty gba ti e kin gba temi Africa mo fun lowo kan ni oro mele lu ka ku kokologba nro ko en to gba ni sin yen kan tenet ni sara eba de tele a lori number ballu Senegal ni kokon lead pele mi ayo meji sodo ani ti ma mu pe won fi ballu juwe aye iye lo mi en ti no re n do nbere pepe nu aye nse nu re o dun dale be ni to ri ti nu re n baje nu aye un so ni gbagbo pe nu re o baje ta yo fi pare ni ballu won fi juwe aye ni ba Senegal kokon jo go won foke ni fere ya awon ti Belgium mo melo wa lara won sa won awon gba o si se wi pe awon Belgium o dake lori owo won pe sa won ati yin awon jo mu nkan le
1: ayo yo mi lo go
0: ta ba ri se ju die si ni se re fi o blo
1: omo de mi le ge mo yele ku de ago me yo ele yo
0: mi a lo nu egbe yewo re lale yi boya mi e le mu re ko yi ene kara re oya o wa ni hospital o de n pe egbon re bo da awon re hun ogun ti a ni won ra fun ti won ba fe sisi abe fun iye bayi lo ogun yen o da re ni o send ya ka number popo awa ta de n lo pe e ti mo pe telephone number wa ni mo je account number eyin ko ye mi ko yi o send the account number re si egbon e account number re to send se egbon re se owo koda ngba egbon so owo egbon to snap receipt o send e si awọn dabi e wipo ohun gba yen ko ne data oba dijo keje oba tun pe egbon re egbon ohun e mo jo ohun oku 150 won powo ise lele se leso pe ni ni egbon re ba ni sure re o

0: e wa gbo to ba wa je yin lo sele si oro re o
1: afolabi adeyan
0: be mo po mu gangan ida meta lowo eno ida meta o ti yo da kan 100 no 1 million yen se 300 le yin na yo ni abi kini ti se ri po jo erin amo si to mo mi loju eyan a mo boyo olowo ni nbe la kan ti je na amo ran yen ti fe jo igba ti en ba fi won ka ah won yen ti wa loju opo hello
2: Hello,
0: Ema kan lema. Mama Elizabeth.
2: Emi na ni.
0: To ba je yin ki le se.
2: Se ani to nge wo si abi ni to pada so le die.
0: Eni to pada se po 100 lo se po ohun o ti yo 50 no 151. 100 lo wa yen ko send o kan send 1 million ni.
2: Olorun lo mu.
0: Eh?
2: Eh, Olorun lo mu.
0: To ba je yin ko.
2: Ah, any of the young cooker, no, no, move. I want to send you, Wussy. So, what's on me?
0: And I can't lose your was sending, send your band to 1 million in 1 leg. You lay
2: your. Ah, but you say, for me, who saw you, I need a bath GG for me. So, but if you tell me, my yo,
0: I'm not
2: making move.
0: And better, you know, what you form boot and learning to moon so.
2: And so, by making move, any mamma, or so by making move. Tọ ba fin ni kido fun ni se ko wa ma ni wo yo 50
0: usual eja
2: so so gbọlọ lọ fi mo to fi se di
0: eja gbelu mi hello hello wa lu
3: jola ale jola ni belo ni re mu kun ko ba mi a ki ewe ye de mi
0: hello
4: hello ma
0: to ba je yin ki le se gbogbo e eyan mo orilede Nigeria rere hello e ma ka lewa
5: ama ti ba le ku se kwa taro
0: o ko yin o
5: wa se la ta gbogbo
0: se wa dada
5: e wa pe
0: to ba je yin lo le yo
5: to ba je ni ma yo 200,000
0: e wa send 800
5: Na
0: se le to de to ri akoda oruko Hello.
6: Hello, ma Simbola.
0: E ma kale. Ami Olorun.
6: O ma ni sare.
0: Ami ya robi to ba jeyin elo leyo.
6: Eni won eni tin bebe tele. O ti bi ju lo wa.
0: Eh.
6: Ba ti won wa dawo pada won wa send 1 million.
0: Be ni send 100,000.
6: 100,000.
0: Eh.
6: E wa so ko ti lo.
0: O ti lo.
6: Ata pata nga ja se to pada.
0: Yan yan.
6: A do pa ti eyi.
0: O ti da.
3: Hello.
0: Hello,
7: Kalem.
0: To ba je yin oruko yin ki le se.
7: Come and go in on
0: time. Eh, ale to ba je yin ki le se mo ti mo.
7: Ah, Kalem ni 1,900,000 ni send di pada.
0: Eso ko lo.
7: Ah, well, like that, man.
0: Hello.
8: Hello.
0: Eka leo.
8: Leo Azana ni.
0: Mr. Azana, to ba je yin ko.
8: Azana ni. Aka mo do lo mo la la. Ni be o ti ko ti je den ti pa. O be pa. Ama ko ni je yin yo le ta san be.
0: Mere.
8: Ara.
0: E ja tun gbo te lu mi. Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
0: 8 minutes to 12. Hello. Kilo koyin. Se wadada.
7: Wadada mo wadada.
0: To ba je yin ki le le se.
7: Ah, eyo. O to fa fun gidi ki ma yo. Pa de da fun pada.
0: Esu. Ma orile de Nigeria rere. E ti da mo mo bi oruwo. Omo orile de Nigeria to da. E ti da mo mo lori oruwo. Hello.
7: Hello, e kale sa.
0: E ma kale.
7: Ọkun eto.
0: Ọlọrun kun eto e. O ko yin ati bo le tin ba mi soro.
4: awọn asoko mi kan de lati abafa
0: se wa dada
4: ko ba de mi ni
0: eh
4: en gbo mi
0: muhammed
4: gbo bill to ba yan ma na lo hospital patapata to fi ro lohun le din na lo se bill in wa ta ti yo ku no wo
0: ara
4: o yo mo lo ku wo yen wa le pada ni
0: e tun je agbelu
9: alias asere mi anyere mi pele o ko ti tola
0: I know what I want. Don't so bad, Leno, too, but he said. What if you learn the carriage and you want your Simon?

0: nko mi ni Akintolere Adeyemi lati ilu Idanre yawo mi lo inviting wa si program yi lati ilu Idanre so gba to invite mi o ti call contele 2016 mi riko ton gba Olorun ba mi pari e ni odun ina ile keji na odun ina ile keta gbogbo nkan ti mi o le se tele mo be si nse ileyin na papapa eni kan so pe o ni won gbon pa ile mi pe mo ko le yen pe mi o ri gi kan le yen pe ko sowo o kan lo o ja igi 1. something million o ni ko ko lo site won ko lo ojo keta olorun pe sowo yen so mo sha be si mi o o po mi o le so ta
1: e tun wa call me
0: mo imi ikata olorun ti pe si e so
1: awon
0: wa so pe won ni past won ni mo ni gbogbere owo olorun ore oke oke lo se o ki se mi
1: o ti wa ni gbogbere owo bayi
0: ah baba mo dupe
1: gbogbere anointing lo bo si olorun e pariwo orun se ibukun ma bo orun se iran lowo ma bo orun se oju ore ma bo orun se aye mi dide orun se ipin mi yi pada orun se ayanma mi fawun oke oya yo mayege wa bayaga dasa rada bada bayaga dasa ma sale gedwa John chapter 3 verse 27 John 3:27
2: follow sit down
1: Joanu sit down
2: o si wi pe
1: eyan le ron ko n gba
2: o ma ni
1: fidelity ti a ba fun

0: silam silam ibi aye gbagbe e
1: be ya bi pogo
0: anu gbe eja
1: ti
0: ba gbe ba je mu anu
1: won da dun le
0: ta so sai so
1: yin da da sik
0: bi de lori akeja bi de lori akeja yo battle is ended. Your problem is ended. Your door is open. I'm hearing congratulations.
1: Hallelujah.
2: Praise the Lord. Oruko mi ni Adeola Babatunde lati Maryland. O dupe lowo Olorun. Nigbati ni last year, o gbo nkan wa change ko si nkan kan mo. They said pe ati taja go problem ni. Nba 20,000 ma lo ma ya ni. Awon yan ni ah se oja na lo wa worst to ye ma ko ti yan kan o je pe ti ba je ni ko ya mi gbe lo mi ani ko si wa la yen po fun mi o de se pe mo ro ni pe abi ki ti e gbe nkan je ni mo wa wo pe awon yen si kere pe ta lo ma ba mi ma to
3: awon tori omo yin ni o je ka gbe nkan je
2: igba to wa di igba ti daddy se birthday ni august wa be si ni gbadura pe wo olorun to ba ye pe lo to lo pe baba yi to ba je pe iwo lo mu egun aye baba yi kuro tori o ma so dede pe awon ti wa sokan fun igba kan awon ma se kini kan o lo mu egun aye temi na kuro be oluran lowo lajide fun mi oluran lowo ti mi o ti e ti o ni bere pe kilo fe fi san fun mi o lo egbe dide fun mi mo de dupe lowo olorun ko pe o pe ijo meta sigba ti mo gbadura yen e mo ko lo soja yen mo wa ra ija lowo eni wa ni kilo se mi mo ni a mo lo o po lowo mi ni o ni se fe ra ija ju be lo mo ni e o ni bi elelo le fe ra mo ni mo ni 20,000 lo wa lowo mi mo ni bo oni je te ba le fun mi oni ko si problem o wa fun mi ni oni 40,000 igba to ma di jo karun o de fun mi ni oja 300,000 oni ki lo ma ta
3: so pe wow awon yanu kan be to nje yanu wow
4: be ni sir there are some wow miracles
3: latori 20,000
2: be ni to nkan to tun se ni pe ni pe oja yen tele tin ba ra oja 20,000 ati ta inira ni tori mama kendi e ni bo ngba ti olohun wa gbe ise yanu yen dide mi gbudo joko ni ijo oja ki ma pa 100,000
3: lojo kan
2: be ni
3: so pe wow ah this thing dey work oh
4: it's working
3: this thing dey work
4: oh it's working
3: gbogbo eyi ta kin ta
4: you that don't journey make sales
3: e jade bi ke lo ma ta
2: wala yen po de le pa awon eyan ti so fun mi pe o de jade soro e so odi ya mo ni awon eleja tun ma soro si mi bi ti wala ti wo si yen de pe nkan ta won je gan emi ti mo nta ja gan ti mo nta kini gan emi o rowo fi je bo se ti olorun wa gbe yanu ede won wa bere pa bawo le se se se ti lo je bu ni mo ni olorun authority ti bere se
3: hallelujah e so pe change of level
4: change of levels
3: mama yen lo fi ase yen gbadura
4: she then she pray with that authority
3: won o de yara fi bere
4: nkan you quickly pray with it quickly ask for something
3: olorun to ba je won lo ran woli lo
4: god if truly you are going to help this prophet
3: si woli ba ri anugba
4: if prophet can receive mercy
3: sanu emi na
4: have mercy on me also
3: je ka ye fi eri temi na toro
4: let the word pray for my own type of testimony
3: mama subai
4: don't sleep at this time pray
3: you workers ori oke
4: workers of this mountain
3: e bere bayi
4: this is the time to ask
3: pelu ase baba tomo temi mimo
4: by the authority of the father son and holy spirit
3: ateba sami meje
4: with your seven amen
3: go ni ba